0: 92.7 Hunter FM again, the Auto City. 93.7 Hunter FM, Boogie Dawn. Dynamite Sound from BTS. Dance was brought to you by Big Sean Tanda. Bigati Salasa. Swag Sabulusa. Sweethearts. Last hour na the program. Medyo paglip-lip yung paligid natin ba? Hindi matin maganda yung sikat ng araw. Parang hilaw. No? Hilaw! Ang sikat ng araw. Diba yata yun? Pero totoo yun. Para hindi ganun katindi yung direkta. Hindi direkta yung sikat ng araw, no? Pakulimlim. Medyo landong-landong gamay. Diba? In other words. Magandang umaga po. Sige lang, tuloy tayo. Ano ba ng klima meron tayo? Oy, magdala kayo ng payong, ha? Baka naman umulan mamaya, eh. Baka mag-ambun na naman. Mag-drizzle na naman. No? Okay, dala kayo ng payong. O kaya naman, eh, kalo. At least meron tayong protection. Tinan nyo si Jason Steele. Kahit nakakalo ako. Yung kalo ko kasi butas-butas yung likod eh. Kaya nung umulan nung linggo ng umaga, ayun. Ang resulta, ubo, sipon. Ay, ay, ay. Pero the show must go on. Tuloy tayo. Ano pa nga ba? Hindi mapipigilan yung pamimigay natin ng groceries at saka bugas, ha? Mamimigay pa rin ako mamaya. Mamimigay din ako ng ticket para sa concert ng MTL. Music Travel Love. Yung dating mong fans yan. Ha? O, dali! Oo, abangan natin lahat yan. Magdodron na tayo maya-maya. Si ano, naminaw ka ron? Si Sarah Jane Bahala. Ng Purok Uno Zone 10 ng Upper Carmen. Maraming salamat po. Thank you so much. Oh, nakapalo na po siya sa Heart FM. Yo, thank you. Nakapalo ka na sa Heart. Thank you, ha? O, i-follow mo na rin ako si Jason Space Heart FM. Oh, para nakapalo ka sa lahat. Hanapin mo, Jason Space Heart FM. Yun! Sa mga nais pang mag-follow dyan. Uy, magandang umaga rin! Ang dami ng thanks! Mga tagahasaan ito, maimbutag! Ganun din itong Sika driver na taga-kamamanaan, naka-Heart FM din daw siya. Si Ninyo Baktong. O, Ninyo, i-appeal ka na mo, ha? Padayon lang sa pagpaminaw ninyo, ha? Dagang salamat. Ito, nakikinig din sa atin, Rusi 150. Driver ito kung doon nagkakamali. Baja. Plate number, basta. Siya yun. Si ano yan, Emiliano Panran. Sasali din sa sabugas at saka groceries. Michael Ramos, magandang umaga. Birthday mo karon. Sa lahat ng Katibukan, Grab Car, Kagayahaan, Officer, and Members, magandang umaga. Galing yan kay Kuya D. Ibang mga messages, mamaya ko nababasahin, ha? 15 minutes after 8 o'clock, passing for another break here. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, ako po si Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagay Andy Oro City, 93.7 Hard FM Muginon. Yeah, that's Scouser Klee doing the RMP. You still got me here, Jason Steele on the MIC until 9 o'clock. Hey, good morning. Alam mo na, bro. By the way, that song was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack, pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Shoutout sa mga sumungsunod, ha? Dagang salamat. Ano to? Sarah Jane? Oh, okay. Nag-message sa ating page, tapos nag-text pa. Dami, ha? Mugihan kayo, bay? Maraming salamat. Orozco Boss now listening. Thank you so much. Yung Orozco Boss number 29, ang driver niyan si Lee, na gwapong-gwapo. At saka si Obsoma, magandang umaga. Pati na rin sa kanila mga pasahero ngayon. Good morning! Bigang salamat, ha? O, ingat-ingat lang sa pagmamaneho, ha? Tandaan niyo yung moto ko, ha? Oh, bawat kurbada, makabiyuda. Ha? Seryosohin niyo. Kala niyo, joke-joke yun. Seryosohin niyo. No, kaya naman, dahan-dahan lang, ha? Sa pagmamaneho. Nakikinig din sa atin ang mga taga Zone 6 Gumamela, Carmen. Maraming salamat! Sana magandang umaga ang sumasalubong sa inyo, ha? O, dyan banda. Raptor Taxi, Ana Lu, Vincent, October. Maraming salamat din sa pagpaminaw. At may nag-message, good morning po. Lagyan nyo ng pangalan para ma-recognize ko kayo. Si Miles Jacob Balomadres, thank you so much sa pag-comment sa aking post. Sa Jason Space Hard FM, ha? Tagang silaman. Mamaya ng konti lang, abangan natin ang ating another draw. Alright, para po sa ating bugas at saka groceries, ha? Baka naman pangalan muna, mabanggit natin at mabunot natin. Kaya naman, standby lamang kayo, ha? Kasi sa inyo na yan, maya-maya ng konti lang. 8:33 on the clock. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yun si HBG Jerry, Small but Terrible Kabuyaon. Magandang umaga, HBG Jerry.
2: Magandang umaga, Jesus Steel. Dali akong lumbya. Yung station pababa, medyo may build up doon. Yung crossing doon sa may Jalibi, build up doon. Hanggang umabot ako doon sa may SM. Papuntang fast gas, build up, pababa. Kaya may napasayin ako, pero dito kami dumaan sa may bandang Taguano Road. Papuntang Timbasak Boulevard. Yung Timbasak Boulevard, okay lang, flowing yung trafiko doon.
0: Ayos! So, may pasero ka sa oras na ito?
2: Meron. Papunta kami, ano? Capitol Road.
0: Okay, sige. Ingatan ang pagmamaneho, ha? At ingatan ang mga pasero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Makasarap ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Lunchtime na, listeners at sweethearts, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo, may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026.
1: Heart 92.7. Birch Street.

92.7 FM kagayante oras sa 93.7 FM Buginon. Oras natin, ay dalawang minuto na lang bago sumapit ang 9 o'clock. Time for me to bounce, pero ihabol ko mga taga Marlong RM Station. Thank you so much dyan sa may Kogan Public Market. Magandang umaga kina Toto, kay Redine, kay Gangang, kay Marlene, kay Langlang, kay ano to. Sa inyo lahat dyan. Alright, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Maraming salamat din sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock ng umaga. Ha? At tabayanan si George at si Dr. Hart para sa ating music from the Hart Program. Ang ating mga paboritong labs ang susunod na. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang... Oy, paminaw. Naniniwala sa kasabihang mahirap bumitaw sa isang taong mahal mo. Pero mas mahirap kumapit sa isang taong hinihintay na lamang ang pagbitaw mo. Saba na siya, oy. Pwede bang lam-lam na lang? Wala nang ganyan, yung mga bitaw-bitaw pa. Panayon sa magpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Core.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mananatiling mahigpit ang seguridad sa Senado kahit narisulba ng alitan sa liderato ng kapulungan ayon kay Senate Sergeant-at-Arms Alfred Corpus. Ipinaliwanag ni Corpus ng pagpapatuloy ng heightened security ay hindi lamang dahil sa mga pangyayari sa Senado kundi nakabatay rin sa mga ulat at rekomendasyon ng mga otoridad at militar tungkol sa kabuang sitwasyon ng seguridad sa Metro Manila. Matatandang isinailalim sa heightened security ang Senado noong Hunyo 9 dahil sa isang naiulat na banta sa seguridad kasabay ng issue sa liderato na kalaunan ay naayos sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Mga sweethearts, isang magandang umaga po sa ating lahat. At ito na ang programa, magbibigay sa inyo ng mga love songs sa susunod na dalawang oras. Ayan ang mga tanong din, natutunaw sa inyo mga puso sa ating question of the heart. Magkakasama tayo at mag-e-enjoy this wonderful Tuesday.
1: Nagagawan mo ako mikropono.
0: Pagano ko, ano na pala?
1: Ayan, good morning sweethearts, good morning George. Lahat po na maraka-tune in ngayon. Buong Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental, at ganun din, buong Bukidnon, Mayong Buntag. Dr. Heart here.
0: Hey, naku, Dr. Heart, yung ating Tuesday is siksik-liglig umaapaw dahil nga medyo makapagbagbag damdami ng ating question of the heart.
1: Ano ba pag-uusapan natin today, George, on a great Tuesday?
0: Dr. Heart, mga sweethearts, naniniwala ba kayo na kapag awa na lang ang natitira sa nararamdaman mo sa isang relasyon na hindi na ito mag-work?
1: Ayan.
0: Or mananatili ka ba sa isang relasyon na awa na lang ang nararamdaman mo?
1: Mananatili ka pa ba? Would you still choose to stay, no? Sa isang relasyon awa na lang. Meron palang ganun. Awa na lang. Wala nang pagmamahal. Ay, ganun. Saklap naman ang ganyan. Parang naawa ka na, iwanan mo siya.
0: Yes. Ay, so,
1: hindi kaya din parang natag nito? Dinideprive mo ang sarili mo at saka yung partner mo na magmahal ng iba, di ba?
0: Or para ba, kasi alam mo Dr. Heart, yung awa naman is, again, it's one of the acts of love.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, dahil nga, minahal naman natin yung tao, nandun naman yung pagmamahal. Kaya lang, as time goes by, nag-fade na yung pagmamahal at ito na, naawa ka na lang. Yung parang awa na lang yung
1: parang gusto mo na sumuko pero awa na lang yung ano. Awa
0: baka,
1: na lang yung pumipigil.
0: Oo, kasi baka masaktan siya. Baka may mangyaring hindi maganda. Yung mga ganun.
1: Mahirap yan. Mukhang dapat pag-usapan yan.
0: Correct,
1: at yan
0: correct,
1: nga pag-uusapan natin ngayon.
0: Yes.
1: 9:18 is our time. Again, para sa inyong mga views, inyong mga opinions, and yung mga point of views. Yan. You may text us through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At yung mga naka-online ngayon, you can drop by and message us through our Facebook page, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Wala na ba talagang pag-ibig? Wala na ba talagang pag-asa yan? Awa na lang ba ang nangingibabaw? Nako. Here's Jaya. Wala na bang pag-ibig? You're at 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 34 minutes past 9 o'clock and a time check is brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. If ever I fall in love again, I know you're ayoko na lang, naawa na lang yung nararamdaman ko. Pwede, love na lang all the way. Nako mga sweethearts, George and Dr. Hart will be with you till 11 o'clock. Dito po sa ating programang Music from the Heart. At ang ating Question of the Heart. Sa lahat ng mga kakatune in lang. Ang ganda ng part na yun ng song na ito. Anyway, sabi, mananatili ka ba kung awa na lang ang nararamdaman mo? Hindi na pagmamahal. Yung wala na pagmamahal dun sa relationship. Ala! Mananatili ka ba sa isang relasyon kung awa na lang ang nararamdaman mo? Kasi ang awa, iba kasi yung awa sa pagmamahal eh. Diba? Spelling pa lang, Giorgio. Pero kasi, yung awa, hindi na pwedeng makorelate yan sa pag-ibig when it comes sa relationship eh. Kasi parang you're just being the person that you are. You're just being human. Yan, nananatili ka na lang sa isang relasyon. Kasi, ayaw mo masaktan yung partner mo. Ganun yun eh. Diba? Pero, may iba naman na kahit awa na lang yung nararamdaman, nagfo-fonder yung feelings at nagiging love na rin eventually. Diba? Ay, sige nga, anong mga thoughts ninyo ha? Abangan namin yan. Ito muna, 6844 po, on air ko sa akong number. Ngita kong partner nga willing mo daw at single mom. Kaya hindi ka po yun ako mag-inusara. Ay, sige. Ito ang kanyang number ha, 0992-211-6844. Ayan, sa mga naghahanap, baka naman, pwede. I-message nyo po yung number niyan. Sarah Jade Bahala, hi, hello po, good morning. Yes, hello, kamusta ka? Sabi niya, sana bigyan ako ng pansin. Ayan na po, maayong buntag, ha? Thank you so much for always listening. Sa mga gusto, mag-send na kanilang thoughts, shoutouts, and requests doon sa ating Question of the Heart. Ating text lines ay bukas na po para sa inyo. Bukas na bukas yan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:37 on the clock. Magbabalik kami ni Dr. Hart with more of your favorite love songs at masarap na usapan dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 12 more minutes bago magalas G's ng umaga. And that time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bakit nga ba? Bakit nga ba minamahal kita pero wala na, awa na lang Dr. Heart na natitira?
1: Yung.
0: Bakit gano'n?
1: Bakit ba nawawala ang pagmamahal?
0: Mm-hmm. Ah, na-fall out of love.
1: Yung. Oh. Yung kasi dapat inaalagaan yun. Yes. Eh. Diba sinasabi natin, George, na parang isang tanim na inaalagaan mo. Tinutubigan, nilalagyan ng mga pataba, di ba?
0: Tama, oo.
1: Ayun, yung dapat. Siyempre, yung mga sinasabi natin na ganyan, ang katapat niyan when it comes to relationship is yung trust, yung paggawa ng mga bagay na nakaka-excite dun sa relasyon. Diba?
0: Yung may thrill. Mm-hmm. O, nakapag... Yung minsan, yung mga bagay na hindi nyo madalas ginagawa, pero you find it very amusing.
1: Aha. Diba? Nagkakaroon kasi ng nagbibigay ng spark.
0: Correct.
1: Dun sa relasyon. At yung mga ganong mga bagay. Oo.
0: At ng connection ninyong dalawa bilang you're very unique individual. Mm-hmm. Na parang you tend to nasa isang relasyon kayo, pero andun pa rin yung pagiging unique ninyo eh. Yung individuality ninyo sa isa't isa. Kaya minsan, may mga bagay na nami-misunderstand. At doon na, Dr. Heart, pumapasok yung na-fall out of love. At minsan, awa na lang yung natitira. At nawawala na yung gugma.
1: Well, sinasabi ng mga kakilala natin, George, na, no? Na kung awa na lang daw yung natitira sa isang relasyon, sinyalis daw yan na maring nawala na nga yung pagmamahal nyo sa isa't isa, yung respeto sa isa't isa. At ganun din, yung kaya nga sinasabi ko kanina, dapat panatilihin yung spark eh.
0: Yes.
1: Kasi to maintain the connection between the two of you, yun yung isa sa mga nawawala, yung connection.
0: Yung connection. Tama.
1: Yun ang mahirap, ano? So parang, sige, wala na akong pagmamahal sa'yo. Pero naaawa naman ako na iwanan ka.
0: Correct. Diba? Andun din yung guilt, Dr. Heart, na minsan, di ba, kapag nandun na sa isip mo na may kapag-iwalay ka dun sa tao, siyempre yung naisip mo din yung parang ikaw naging malapit ka na sa pamilya niya.
1: Mm-hmm.
0: Naging malapit ka na din sa mga friends niya.
1: Ayun.
0: So parang hindi lang siya yung hiniwalayan mo, kundi pati din yung mga taong naging bahagi ng relasyon ninyong dalawa.
1: Di ba magmamahal, di ba nagmahal tayo para tayo
0: correct.
1: Lumigaya?
0: Correct.
1: Eh ang tanong dyan, kung awa na lang yung natitira, maligaya ka pa ba?
0: Ay!
1: Di ba?
0: Nako, parang hindi na ata, Dr. Mm-hmm. Heart. Ako kapag awa na lang yung natitira, minsan mapapaisip na lang ako siguro.
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi na to tama eh. Kasi awa na lang eh.
1: Well, may mga factors din, George, na especially dun sa married couple. Awa for the family. That's why they're still holding on. Kasi nga, naaawa sila dun sa mga bata. Yung nga, dun sa mga relatives. At saka sa partner mismo, di ba?
0: Yes.
1: Parang ganun. So, yun lang yung nag-hold sa kanila. Kaya siguro, no? Awa na lang. So, napapanatili pa rin na nandun sa isang relasyon. Kasi nga, naaawa.
0: Ay. Siguro andun din yung hope, Dr. Heart, na sana magbago na itong nararamdaman ko.
1: Hi! sana.
0: Diba?
1: Eto muna, tingnan natin yung mga reaction ng ating mga sweethearts mula kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM, DJ George and Dr. Heart. May mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ha? Sabi niya, have a beautiful Tuesday, everyone. And, ano to? What's up everybody in the world?
0: May
1: pag-ibig. Ano yun? Man sa gobyerno lang, pwede pa ba?
0: yun na yung pag-ibig na meron ka.
1: Yung pabahay lang ng pag-ibig.
0: Pagkabuhayan showcase.
1: Ibang pag-ibig pala yun.
0: iba yun. Shout out din, Dr. Heart, sa mga sweethearts natin. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar, Angales family. Maganda umaga po. Hi, Mami Elaine. Mami Salaman.
1: Sabi naman ni 3612, if pity is the only thing left and the love is gone, there's no point in staying in the relationship. I don't want to waste his time or mine. especially if one person is still holding on to hope while the other has already fallen out of love. It's more painful to lead someone on and make them believe that there's still love when there isn't. I'd rather be honest even if the truth hurts. Sometimes letting go is the kindest and most respectful thing you can do for each other. Have an honest conversation, part ways with respect, and if you're truly meant to be, life is a way of bringing you back together at the right time and under better circumstances.
0: Oh,
1: ah, diba?
0: Grabe ang lalim mo. Oo.
1: Yung kasi, di ba, may mahirap, nag-hold on ka.
0: Yes.
1: Yung nga, binipigilan mo yung ano ng isang tao na magmahal dun sa tamang tao.
0: Correct.
1: Baka pala hindi pala tamang tao yun. Di ba? Yung pinag,
0: pinaglalaanan
1: mo ng oras dahil nga sa awa na lang.
0: Ay,
1: nako. Ayan, meron pa ba?
0: Eto kay 0869. Hi. Shout out. This is Chelo Dadulo from Bacongas Street, Lapasan. Shout out sa kanyang sister na si Ate Marifel Ahes from Lapas Dos, Lapasan. Ay, eto, makinig kayo kasi entayin lang yung queue natin para manalo kayo ng ticket. Para sa nalalapit na
1: for
0: concert.
1: For the Music Travel Lab.
0: Yes. Alam kong gustong-gusto ninyo manood, pero
1: kaya nga.
0: Padayon sa pagpaminaw para manalo kayo ng ticket, ha?
1: Antayin nyo lang yung queue ng mga DJs.
0: Correct.
1: Oras natin, we still got 3 minutes more to go before we hit 10 o'clock. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on Your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro ay 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:19 ang ating oras. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Pili na. Bakit nga ba ayaw pagbigyan? Oy, kasi awa na lang ba nararamdaman? Second hour na ng ating programang Music from the Heart ngayong Tuesday. Ayan, Dr. Heart, para mahirap yung ating question ngayon.
1: Bakit hindi mo pagbigyan muli ang inyong mga puso? Parang ganon, di ba? Ay, nako. Baka kasi sinasabi nila yung nawawalan ka na ng pagmamahal at awa na lang. Baka nababurnout lang kayo dun sa relationship ninyo.
0: Oo.
1: Baka kailangan lang ng konting reset. Ng konting reboot, di ba?
0: Baka. Sabi nga yung umay. May umay sa relasyon. Eh, tao lang tayo. Di ba? Meron tayong mga bagay na kapag nakakagawian na, kapag nakasanayan na, darating talaga sa punto, Dr. Heart, parang you feel stuck, you know, in that kind of relationship na ganito na lang ba?
1: Yun na nga sinasabi natin, dapat may spark lagi. Boring. Kasi pag nawala na ng excitement sa isa't isa,
0: boring.
1: Oh. Diba? Ganun na mangyayari. Then eventually, mafa-fall out of love ka na. Diba? Mawawala dahan-dahan. Hindi naman kasi ito biglaan. Yung pag nawala yung pagmamahal, George.
0: Oh, yes. So,
1: hindi naman sa isang iglap lang na ganun. Nawawala ang hagan yung pagmamahal. Dahan-dahan yan eh. May mga causes kung bakit na nangyayari yung mga ganyan.
0: Oh, yung pag-fade ng love.
1: Sinasabi ka ni Acosta Russell eh, don't fade away.
0: Don't fade away from me.
1: Yeah. So dapat maghanap tayo ng mga paraan para patuloy na
0: to keep the flame burning.
1: Diba? That's it. O, natumbok mo. Keep the flame burning. Patuloy na mainit kayo sa isa't isa. Hindi yung mainit ang ulo.
0: Correct. Alam mo, isa sa mga natutunan ko, kapag yung isa ay apoy, dapat ikaw ang maging tubig na kakalma sa kanya.
1: Ganon.
0: Huwag mong sabayan yung pagiging apoy niya kasi doon talaga gagawa kayo ng sunog. Masusunog ang inyong relasyon. Pero pag ang isa ay kalma at marunong umintindi at makinig, nako, mauupos yung apoy.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Eto, basahin muna natin mula kay 9873. Sabi niya, kung awa na lang ang natitira, ay wag na lang just learn to let go or to move on dahil sa huli, ikaw na rin ang nasasaktan. Shoutout na lang sa mga kapitbahay daw nila dyan po sa may Zone 12. Zone 12F, Upper Carmen. Ayan, nagpapa-shoutout, Colong Family, na nakikinig po at nag-aabang sa The Price is Rising. Ayan. Eh, baka kayo na, di ba? Yung mabunot.
0: Correct.
1: Maraming salamat din po sa inyong pakikinig.
0: 3008, Aceron Family, kay Boboy, kay Bongbong Boyet, kay Rex, kay Bochoy, kay Ason from Anthony Obaob Amilaw, ng Barangay Anibongan, Sierra Bulyones, Bohol.
1: Uy, ang layo ha.
0: Maraming salamat.
1: Abot tayo dyan.
0: Happy morning. Yeah. Yan sa Bohol.
1: Sa Bujol.
0: Sa Bujol.
1: Mula naman kay 3363. Sabi niya, good morning, best duo. Salamat naman. Sa para do sa kanya, okay lang kahit wala ka ng love. Hindi naman lahat ng sama, ano yun?
0: Ay
1: nagmamahalan. Ang iba, alang-alang naman sa pamilya. Ah, okay. At saka pwede namang make love kahit walang love.
0: Teka lang, parang kilala ko ba to, yun? Dr. Heart. Parang kilala ko to. Si June Rose to eh.
1: Ay, si June Rose.
0: Ng JL Flower Shop.
1: Ayan. Hi sa iyo dyan, June Rose.
0: Ang daming baon niya talaga. Shoutout natin ang mga sweethearts natin dyan sa Madonna and Child Medical Center. Ayan, from 7234, si Neville Cito Zalzos, Ruel Tacalinar, Bernard Batobato, si Mark Abbas, and Jose Dutarot. Ayan, coming from Ron Valdez. Ayan. Magandang umaga, the number one station in the nation.
1: Wow! Salamat po.
0: Good morning, Sir Ron.
1: Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Heart
0: correct,
1: FM.
0: Correct.
1: Ayan. Wala naman kay... Ayan pa ba? 0869, kung awa na lang natitira, please give up. Nagiging unfair ka na sa sitwasyon. Mas masakit din para sa'yo kasi awa na lang, hindi love. Ayan. Hello there, Sweetie George and Dr. Heart.
0: Hello there sa'yo. Ayan.
1: Sweetie, ah.
0: Sweetie. Ay, matamis eh. Oh, sweetie.
1: Hi, sweetie.
0: Magandang umaga, ha?
1: Uh-uh.
0: Hi, dito naman sa ating... Facebook page, Dr. Hart.
1: Uy, Ellen Alvarez, good morning
0: sa'yo. Good morning, ha?
1: Maraming salamat for always listening.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:36 and Rosel Nava, nagmamakaawa. Magmamakaawa ka ba? Magbibeg ka ba na please, huwag mo kong iwan. Dito ka lang. Kahit ang gusto na ng partner mo na parang bitawan ka na, pero wala eh, nagmamakaawa ka.
1: Siyempre naman, George.
0: Ay!
1: Sino ba namang gusto na iwan ka?
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: Oo.
0: Pag ganun ba, Dr. Hart, kunwari, yung partner mo ay parang, let's say, darating ang panahon na ayaw mo na, tapos biglang nagmamakaawa, please, isa pang chance.
1: Well, dun pumapasok yung George, na kailangan pag-usapan ninyong dalawa.
0: Yes.
1: Yung mga differences ninyo, kailangan i-mend ninyo yan. Di ba? So, kailangan ayusin kung makakaya pa namang ayusin.
0: Correct.
1: Di ba? Sino ba namang ayaw dun na magsasama kayo na matagal na magiging forever mo yun?
0: Tama.
1: Di ba? Yun naman yung gusto natin eh. Mahanap nga natin yung forever natin. Di ba?
0: Correct, correct.
1: Yun nga laging pinipray natin.
0: Na sana magkasama na ng forever.
1: Sana nga na mahulog tayo sa tamang tao. Okay. Di ba?
0: Kasi, sabi ko nga, di ba, kasi when we say awa, maraming ano yan eh. It's a very, just like love, very complex yan na topic.
1: Uh-huh.
0: O may ano yan eh, malasakit, may respeto, at pagmamahal.
1: Ayun.
0: So, dapat yung tatlong yan, tanungin mo muna sa sarili mo. Kung hari pag-awa na talaga tapos darating ka na sa point na bibitawan ko na to. Ito yung mga tatlong tanong na pwede mong tanungin sa sarili mo para i-assess mo, Dr. Hart. May pagmamahal pa ba kahit konti? May respeto at malasakit pa ba? O nananatili ba dahil gusto mo o dahil nagigilty kang umalis? Yung tatlong tanong na yan para... Hindi din unfair doon sa partner mo kasi at least bago ka nakapag-decide, bago mo talagang na firm na yung decision mo, at least you did your part in checking.
1: Mm-hmm.
0: You know, everything.
1: Hindi ka ba nagiging unfair na dahil sa awa na yun at wala nang pagmamahal, you're still holding on to that person?
0: Correct.
1: Hindi ka ba nagiging unfair doon na
0: oo.
1: Hindi nakukuha nung taong yun ang tamang pagmamahal para sa kanya?
0: Correct. Kasi...
1: Diba? Kasi wala kang love, di ba?
0: Awa na lang.
1: Naawa ka lang sa kanya, di ba? And it would be unfair also to yourself, sa sarili mo, di ba?
0: Correct.
1: You're, parang you're trying to fake everything, di ba? Parang pinipeke mo lang lahat.
0: Correct.
1: Oo, dahil nga sa awa na yan.
0: Tawag dyan sa Bisaya, pugos.
1: Oo, napugos mo rin. Napipilitan ka na lang, parang ganun, di ba?
0: Napugos ka na lang kasi yun ang... Kumari, ayaw mo... Aside sa nagigilty ka, parang para sa'yo, parang wala nang gulo. Ayaw ko na lang munang gawin to.
1: Sige, nakasanayan mo na, nandyan siya sa tabi mo.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Parang sige, ayaw mo na, mawala siya sa buhay mo.
0: Correct.
1: Pero grabe, asan ba ang love dyan?
0: Pero medyo unfair din yun.
1: Oo.
0: Kahit na sabihin natin maganda yung intention mo kasi ayaw mong saktan siya. Mm-hmm. Pero kung yun lang din ang mangyayari, parang it's unfair.
1: Eto yung tanong ko. Paano pag, eto nga, naaawa ka sa isang tao, George. Paano sinabihan ka ng taong yun na I love you, mahal kita?
0: Magme-melt yung aking puso. Para
1: ano ba yung sasagot mo? Kaya mo ba siyang sagutin na mahal din kita eh wala ka nang love sa kanya, awa na lang sa kanya.
0: Pwede ba akong humingi ng panahon?
1: Pwede ba pass muna?
0: pwedeng panahon muna? Pwede bigyan mo ba ako ng ilang araw? Para makapag-decide, di ba?
1: Better pag-usapan talaga. Di ba? Yun yung pinakasusi dyan para malutas yung problema na yan. Eto muna, mula kay...
0: Ate Gigi Hazel Ketuna Ming. Sabi niya, ako ang tatanungin, hindi ako mananatili sa relasyon kung awa na lang ang natira. Hindi dahil walang halaga ang taong minahal mo, pero ang relasyon ay mas matibay kung may pagmamahal, respeto, pagpili at kagustuhang magpatuloy. Hindi lang dahil naawa ka. Minsan nakakalito kasi ang awa ay pwedeng mangmukhang pagmamahal. Actually, gusto mong hindi siya masaktan. Ayaw mong iwan siya, naawa ka sa pinagdadaanan niya. Pero kung nananatili ka, Dahil naawa ka, pareho kayong maaring masaktan sa huli.
1: Ayun.
0: Oh, shout out sa mga sweethearts natin sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan sa may para makabalan.
1: Yeah. Thank you for listening.
0: Good morning.
1: Lenaman, ito, batiin natin Arlene Abad Patriana. Good morning. Para sa kanya, ang awa padulong na sa pagkawa.
0: Oh, diba? Parang totoo yun, Dr. Hart. Short sentence, pero it brings a lot of
1: Ang galing ha, ang galing ng punto nito. Oh. Papunta sa wa. Padulong sa wa.
0: Oh.
1: Ano
0: to, Los Infos?
1: Ah, okay. Lost and found. Meron na namang hinati dito sa atin.
0: Oo. Oh,
1: Sino ba may ari?
0: Ayan,
1: ano. May lisensya, ha?
0: May
1: registro.
0: Okay, Sir John Rafael Pano Miones, kung ikaw ay nakikinig ngayon o kung may nakakakilala sa kanya, pakisabi na sa amin.
1: Yung, nandito sa Heart FM.
0: Sa Heart FM.
1: Ano pangalan niya?
0: John Rafael Pano Miones.
1: Ayun, John Rafael Pano Miones. Yung kanyang driver's license. Andito. Pati yung rehistro ng sasakyan, andito din. ORCR, naku, napaka-importante ng mga bagay na ito. And speaking of lost and found din, ito ay lost not found ito.
0: Ito
1: isang black wallet kahapon na dinulog sa atin dito. Ang may-ari...
0: Sir Narciso Absin.
1: Ayan, si Sir Narciso Absin. Siyempre, meron pong mga ID dyan. Malamang may mga ATM cards, mga ganun.
0: Yes.
1: Napaka-importante po ng mga bagay na yun. Sumakay daw siya sa isang taxi. So, yung mga mahal natin, mga palangga natin ng mga taxi drivers, baka may naiwan dyan sa mga units ninyo. Pakibalik na lang dito po sa Heart FM. Dito na lang daw. Dito na lang daw i-surrender. Tsaka, meron daw something na ibibigay si Sir Narciso Absin. Sino ba makakakita?
0: Yung mga IDs kasi importante. Hi to Mr. and Mrs. Hazel and John Luquillas of Buena Oro and Miko and Mia Ormeliada. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Yung mga taga PNPDEGSOU, ha? PNPDEG. Maraming salamat for always listening. Pabati daw sa kanilang driver na si Jomar Wandagan. And good morning, Jomar. Maraming salamat for listening sa Heart FM.
0: Sa kayo mga taga City Agriculture Office, Dr. Hart, nakikinig. Sabi niya, kung awa naman lang, may pagwa, dili dyan po mo mag-work. Mas okay kung swak dyan mundo ha.
1: Ayan.
0: Shout out sa inyo dyan.
1: We'll be pausing for break. Mag-anap buhay muna kami ni George. Magbabalik pa kami with more of your favorite love songs. Plus ang ating chikahan, dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:53 ang ating oras. And the time check is brought to us by Playtime, Born for Happiness. Hi, mga sweethearts. Ganda ng kantang to, Dr. Heart.
1: Paano nga ba magmahal?
0: Paano nga ba magmahal?
1: Paturo nga ako dyan.
0: Palagi ba daw nasasaktan?
1: Oo. Kaya nga sinasabi natin, binabanggit natin paulit-ulit, George. Pag handa kang magmahal, handa ka rin masaktan.
0: Correct, diba? correct.
1: Ganun ba talaga yun? Kaakibat ba ng pagmamahal yung sakit?
0: Ba?
1: Diba? Well, anyway, sinasabi lang naman na maging handa ka, di ba? Sinasabi natin, pag nagmahal tayo, kaligayahan dapat yung katapat, di ba?
0: Correct.
1: Ay, pero pag hindi ka na maligaya, mahal pa rin ba tawag dun?
0: Nakoy, kasi yung love kasi, Dr. Heart, it goes around yung parang pagsasakripisyo. Kung ano yung kaya mong tanggapin din sa tao. Kasi sabi nga nila, kapag nagmamahal ka, dapat tanggap mo kung ano at kung sino siya. Hindi yung hindi siya at kung ano yung wala sa kanya. Buong-buo talaga.
1: Ayan.
0: Pag-awa na kasi, Dr. Heart, parang, you know, you're just being human. Parang ando na lang din yung respeto mo na lang sa kanya bilang tao. Wala na yung pagmamahal na parang intimacy, yung ganung klase pagmamahal.
1: Yun ang mahirap, di ba? Kasi yun yung pinaka-importante . Nandun dapat yung element na yun sa isang, sa dalawang nagmamahalan. Kaya ka tinatawag natin nagmamahalan .
0: Kaya nga.
1: Hindi naman natin sinasabi nag-aawaan.
0: Correct. Paano kayo, paano nyo ba nag-work yung relationship?
1: Ayan.
0: Dahil nagmamahalan kayo.
1: Oh, diba?
0: Oo.
1: Yan yung pinaka-base . Diba?
0: Correct.
1: Ayan, eto muna. Temsoy Robles, good morning . Maraming salamat for always listening. Meron ka na naman bala ngayon . Sabi niya, ang relasyon mura na nagkape. Dapat may tamang tamis at may tamang lasa. Yung puro awa na lang, parang kape na puro tubig na lang ang natira. Ay, mainit pa rin, pero wala nang kwenta. Ay! Ay, sabihin ko sana, mainit pa rin, pero wala nang lasa. Galing mo ng Demsoy, ha? Meron ka mga tinatagong ganyan, ha?
0: May mga ano pa na ngayon, Demsoy, ha? Okay, Sir Efren Wayan, magandang morning sa ating mga sweethearts dyan sa City Homes, wala nang upo. Ay!
1: Mami Marilyn, good morning sa'yo. Sabi niya, still listening here sa Heart FM. Nasa Madonna.
0: Nasa Madonna. Uy, ingat mami ha, nagpa-follow-up check-up siya ngayon.
1: Ako, hindi ba na makakabalik.
0: Alako, si Ono, dyan mo sa inyo mga doktor.
1: Kaya nga.
0: Si Ate Maripel, Dr. Heart, sabi niya, nakahabol pa ako, lobat kaya ako, nangita pa akong charger. Sabi niya, for me, sweetie, and Dr. Heart, ang nangyari sa akin, sa naging asawa ko na ngayon, grabe, sweetie George, ang pasensya niya po sa akin. Ang bait-bait niya po, sobrang maalagain kaya ang asawa ko, kaya naging love na. Malagin kaya ang awa ko.
1: Yung awa niya, naging love na.
0: At first, panakipbutas lang siya. Pero hindi ko alam na love na niya ako. Since I'm in grade school pa kaya, kahit saan ako mag-aral, sinusundan niya talaga ako.
1: Wow, talaga naman. Yung love story na yan.
0: Oo, hanggang nasa third year high school na ako, na broken heart na ako, at siya ang sumalo. Yan nga, pag di mo love ang isang tao, hindi ko siya pinapansin at inaaway ko palagi. Pero sabi niya, ang motto niya kasi, Sweetie George and Dr. Heart, is to stop the heatiest fire is the coldest weather.
1: Water.
0: Gaya ng sabi mo kanina, George. Kaya ngayon, hindi ako nagsisisi na nagstay ako sa kanya dahil sa awa. Dahil tingnan mo ngayon, boy prinsesa ako sa kanya. Shout out to my lover, Rainior, na nasa work ngayon. Nakikinig. Thank you, Heart.
1: Diba? Ang ganda naman.
0: May love story. Case-to-case basis naman yan, Dr. Heart. Hindi naman ibig sabihin.
1: Kasi mabait din kasi yung guy, di ba? Alam mo, mangilan-gilan na lang kami ng ganyan ngayon.
0: Maingap na lang mo sa kamot.
1: Itago natin sa mga pangalang Dr. Heart, Jason Steele, and
0: Papa
1: Harvey Stone.
0: Harvey Stone.
1: Papa Ru.
0: Ilan na lang talaga kayo?
1: Ilan na lang kami mababait. At mapagmahal pa.
0: Correct. Tama yan. Oo. Ito naman.
1: Mula naman kay 2414. Sabi niya, good morning, Dr. Hart. And stunning George.
0: Ay.
1: Stunning talaga.
0: Nahiya naman tayo sa stunning.
1: Sabi niya, if I still love him and I know, awa na lang ang nararamdaman ko from him. Mananatili pa rin ako sa kanya as long as he still stays with me just to keep him in my life and to save the relationship we built with love, respect, and understanding. And if time comes that he would finally leave, I won't beg for him to stay. I will let him go, but I'm hoping that he will be back someday, somehow. Parang Michael learns to rock on Sunday somehow.
0: Gusto ko yung Dr. Hart, may hope pa siya.
1: Oo naman. Oh, eh, always naman talaga tayo nag-hopes. Nag-hope tayo lagi, especially pag mahal na mahal natin yung tao. Diba?
0: Hey!
1: Ayan, sa mga nag-hope dyan na manalo. Eto na. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner uli ha. Mga nag-hope dyan na mabunot yung kanilang pangalan. Eto na, paikutin na ni George ang ating ruleta para malaman natin kung saan barangay tayo bubunot ng ating winner.
0: Ha? Huh? Alauna. Alas dos. Ay, Dr. Hart, dito tayo sa ang ating ruleta ay napatigil sa barangay Konsolasyon.
1: Konsolasyon! Ayan, bunot tayo. Yeah. From our Dropbox, Barangay Konsolasyon. Okay, George, do the honors.
0: Eto na. Ang aking nabunot, Dr. Hart, ang address dito ay Barangay Konsolasyon lang. Congratulations sa'yo, Mary Jane Palomero. Mary Jane Palomero.
1: Mary Jane Palomero. Congratulations sa'yo, taga-Barangay Konsolasyon, Cagayan de Oro City. Ayan, nanalo ka po sa ating The Price is Rise Overload. Claim your prize. Dali na, huwag paabuti ng 14 days. We're located at the 5th floor of Ikaw Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: Ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
9: Halina't magmakabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. El Manu.
1: Tahanan.
0: Ay, gustong-gusto din ni R1 na yan. Hi to you. Take good care of yourself always.
1: Yes, always. Always. Alam mo kasi, Dr. Hart, kapag tahanan mo ng isang tao, parang, ano na yun eh, it's a very complimenting feeling na meron kang taong tatawaging tahanan mo. Yung komportable ka sa lahat ng bagay.
0: Kasi naman sa isang tahanan, George, nandun lahat ng sinasabi nating elemento.
1: Correct. Nandun yung pagmamahal.
0: Diba? Pagmamahal, respeto.
1: Acceptance. Nice. So,
0: kasi, that's the time that we're going to call it as tahanan, hindi bahay.
1: Yes.
0: Parehas man yan sila, bahay at saka tahanan, pero magkaiba ng degree yun.
1: Yes.
0: Magkaiba ng bigat yun.
1: A house is never a home.
0: Ayun!
1: Without a simple...
0: Inaantay ko na yung translate mo eh.
1: Diba?
0: Sarap naman ng mga ganyan. Alam mo, pag nababakingan ko yung gandang to, parang sarap-sarap na ano sa puso.
1: Yung emotion. Kasi you can dedicate that to anyone na nagpaparamdam sa'yo na they are home.
0: Ayan. Ayan, may mga pahabol pa. Basahin natin para walang magtambo.
1: Dr. Hart, yung mga taga number, bus number 29 ng Orozco.
0: Ayan, Orozco.
1: Nakikinig sila ngayon.
0: Lagi yan sila. Ayan, si Igano. Si Lee, na driver. Tsaka yung Pao.
1: Maraming salamat sa mga pasahero din. Good morning. Mayong buntag.
0: Ito naman, mula kay 1954, sabi niya, hello po mga ka-heart. Nagkahiwalay kami dati ng asawa ko dahil nagkaroon siya ng iba. Nung nagkalabuan na sila, umuwi asawa ko sa bahay at first, awa lang talaga ang napifeel ko. But it takes time, yung awa ko, di ko na malayan na love ko na uli siya. Kasi kita ko naman nagbago siya. Yung lahat ng oras niya ibinigay niya uli sa amin or sa akin uli. Kaya tao lang tayo, kay yung sakit na wala, yung love na lang ang nakita ko ngayon sa tahanan namin. Alam mo, ang ganda ng mga story na to. Pwede pang Dear Heart.
1: Gusto niyo ba?
0: Sulatan niyo nga kami, 1954. Isulat mo nga yung kwento mo sa amin. Babasahin namin yan.
1: Naiyak ako kasi...
0: Grabe, diba?
1: Kasi, alam mo, hindi basta-basta yung sitwasyon nila tsaka yung magpatawa at i-accept. Tingnan mo ngayon, diba?
0: Diba?
1: Yung awa naging pagmamahal.
0: Yun na nga, diba? Pag bumalik ka, ipapakita mo talaga that... Deserving ka.
1: Deserve ka dun sa pagmamahal.
0: Dun sa pagmamahal na sinusungkit mo uli.
1: Correct.
0: Diba?
1: Ang naging tahanan na sila ngayon.
0: Sana ganyan lahat, diba? Ay, nako. Saludo kami sa'yo, 1954.
1: Happy.
0: Ang galing.
1: Ang ganda-ganda ng inyong kwento.
0: Ayan, mula sa ating
1: Facebook post naman.
0: Facebook post.
1: Na ayaw mag-load.
0: Oo nga. Minsan hindi namin nababasa po yung mga messages ninyo sa Facebook post namin. Kasi minsan ayaw mag-load. Ewan
1: ayaw
0: ko mag-load. Meta.
1: Ayan o. From Jean Garcia Candia, magandang umaga. Ang awa ay naiiba sa pag-ibig. Ngunit maaaring ang awa ay mahulog sa pag-ibig kung nagkakasundo at may pagtingin sa isa't isa. Love can be developed. Depende sa sitwasyon. Ngunit kung awa ay para sa sarili ko, mas mabuti pa na hiwalayan na lang upang magkaroon ng freedom.
0: Parang yung story nung ano natin, ni 1954 kanina. Diba? From awa to love. Love again.
1: Love again.
0: Wala naman kay Neil Vincent Simbahon, choosing to say into the relationship dahil lamang sa awa ay isang mabigat at masakit na desisyon. Sometimes it is the cause of doubting dahil hindi na pagmamahal ang na-feel mo, kundi obligation. Saklap naman ito. Kung awa lang, it has its limitations. Hindi matibay na pundasyon yan sa isang relationship. Ang mangyayari, may sama ka ng loob sa partner mo kasi siya na yung sinisisi mo. Kasi hindi na happy ang relationship nyo. Nagiging sinungaling ka na rin kasi nga sa tuwing pinapakita mo as if na mahal mo yung tao pero parang ang layo-layo mo. O diba? Nagkaroon ka ng distance between your actions and your feelings. But instead of staying dahil sa awa, tell your partner na ayaw mo na. Yun na nga, sabi natin kanina, pag-usapan
1: yes,
0: dapat. Kasi... may karapatan silang malaman, ayan, namamaos na ako. May karapatan silang malaman yan, saktan mo siya sa katotohanan, huwag mo siyang paniwalain sa kasinungalingan. Letting go on the situation or in the relationship na wala ng spark doesn't mean you're a bad person. Ginagawa mo lang yung tama na para rin sa ikabubuti ninyong dalawa. Kasi mas mahirap pa rin yung totoong pagmamahal. Hindi yung pagmamahal na puno ng kasinungalingan na alam mong may hangganan.
1: Grabe naman kayo. Yung mga thoughts din nyo. Ito naman, Robbie
0: Mundelo. Ang bigat.
1: Grabe. Robbie Mundelo, Villalobos, siguro for the children na lang or base masalbar pa as the saying goes, time heals.
0: Ayun.
1: Time will heal.
0: Oo nga. Ay, yun na. Living proof yun, ha? Correct. Yung sinabi ng texter natin kanina. Na, pwede. Pwedeng magkabalikan, yes, talaga. Di ba? At magkaroon ng healing dun sa relationship. Sabi naman ni Richel Dalugdog, para sa akin, George and Dr. Hart, ay, hindi sabihin ko na lang na wala akong pagmamahal. Awa na lang yan. Awa na lang. Yan na lang ang meron ako para sa'yo. Yan lang po. Shout out to Cabillar Family and Villa Franca Family, dyan po sa may Don Carlos Bukidnon.
1: May buntag sa inyong tanan. Thank you for always listening.
0: Salamat ha sa mga nagpadala ng kanilang messages, ng kanilang point of view, at yung reaction nila dun sa ating question of the heart. Maraming thank you po sa inyo lahat.
1: Appreciate namin yan.
0: Ang lalim ng ating pinag-usapan ngayon. Grabe.
1: Correct. In between love and sabihin na lang natin na yung awa. Minsan
0: pero
1: kasi,
0: gusto ko doon, ang daming mga success stories.
1: Correct.
0: Diba?
1: Yun ang pinakamaganda. Dahil hindi naman lahat ng sitwasyon ay masama. At hindi lahat naman ng awa ay nagiging walang katuturan. Minsan nagiging love din ito. Kaya let's hold on to that faith.
0: Sige, pag-usapan lang talaga. Be open to each other, ha? Huwag magtimpi, huwag magtago ng inyong mga damdamin. Kung meron mga kayong tinatagong pagmamahal, ilabas niyo yan. Meron kayong tinatagong awa, sabihin niyo doon sa partner niyo. Be transparent. Ika nga, para naman walang... Hindi tayo naging paasa.
1: Diba?
0: Alright, wala na po kaming oras. Si George babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart po tayo. Wala una hanggang alas 3.
0: Ayan. Huwag tayong mamuhay sa kasinungalingan.
1: Correct.
0: Susunod na po si Harvey Stone. 11 now till 1 o'clock in the afternoon. Para naman sa programang Heartbeats. Quit playing games with my heart. Sabihan mo kung mahal mo pa ako o hindi na.
1: Correct. Be true.
0: Ayan. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Maraming salamat po. Panatilihing makinig sa inyo pong Heart FM. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:37 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Martes na po. Sa mga kala mo, Biyernes na, di ba? Sa mga may mukhang Biyernes Santo ngayon, nako, cheer up lang ha. Makinig lang sa mga music natin dito sa Heart FM. Nako, ang ganda-ganda, di ba? Meron tayong pang memories during the 90s, meron ding pang 80s, di ba? Para natin sa feeling nostalgic lang tayo sa araw po ng Martes. At saka batiin natin ng happy listening sa ating mga mahal dyan sa Bukidnon, yung mga sweethearts natin dyan ha. Walang talagang sawang nagkikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyo, mga moms, eh, mga sweethearts natin. At saka paramdam naman kayo sa akin, oh. Para at least malalaman ko yung mga pangalan nyo, ha. 0917-157-9927. Yan po ang numbers natin. At saka pwede rin mag-message sa ating Facebook page, ha. Ang Heart FM na 92.7- Cagayan de Oro City. Magandang umaga din po sa ating mga drivers ngayon. Getting ready for lunch na. At saka yung ating mga teachers, mga estudyante natin. Ako, kalmahan lang natin mga estudyante natin, ha. At saka yung mga nanay, tatay natin, ha. Make sure we have to check our kids, ha. Kung okay pa ba. At saka dapat alamin natin kung ano yung mga barka, kung sino yung mga barkada nila, di ba? At saka tamang paggabay lang. Para at least, di ba, maging matino yung mga bagong henerasyon natin. Good morning nga pala din sa ating mga SG and of course yung mga kapulisan natin dyan sa may Tagaloan MPS. Good morning to you guys. At saka ang ating din mga sweethearts ngayon na nakikinig sa may Claveria, Misamis Oriental. Naku, ang ganda ng tanawin dyan, di ba? Parang mawawala yung problema mo saglit kung pupunta ka sa Claveria. Kailan kaya tayo pupunta dyan? Happy happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. O eto, si Madeline Dolor. Good morning sa imo. Dyan po sa may Valencia City, Bukidnon. And also, hi din kay Gien Suazo. Nakikinig ngayon sa may Alaem Manolo Fortich, Bukidnon. Good morning sa inyo, mga guwapa. Maraming salamat na nakatuto kayo dito sa ating programa. Alright, padayon da. Oras natin, 11:40. More music coming right up. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
6: FICO Run 2026.
5: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
6: Choose your race category.
5: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
6: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
7: Hey, it's midday.
8: Feel your heart
7: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
9: It's a party.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Hinikayat ni Barangay Ecological Solid Waste Management Coordinator Priya Casino Takandong ang publiko, kabilang ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programo 4Ps na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran sa pamamagitan ng wastong paghihiwalay ng basura. Ayon kay Takandong, ang simpleng waste segregation ay nakakatulong upang mabawasan ang dami ng basurang dinadala sa sanitary landfill na makakatulong naman upang mapahaba ang kapasidad at buhay ng pasilidad. Anya, ang maayos na pamamahalan ng basura ay may kaakibat ding benepisyong pangkabuhayan, lalo na para sa mga junk shop operator at waste collector na umaasa sa mga recyclable materials. Nananawagan ng opisyal sa mga residente na patuloy na makiisa sa pagpapatupad ng tamang solid waste management para sa mas malinis, mas ligtas at mas maayos na komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 12:19 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to you by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Kaya bili na! Oy, mga not feeling well today ha, we got well soon. Dami na natin. Grabe talaga yung, di ba, sudden change of weather. Yun talaga. Kaya dapat meron tayong supplements, mga iniinom na vitamin C, at saka tamang ehersisyo ha. Yun talaga yung pinaka-importante. Pero bakit kaya? Tapdan gihapon. Shout out din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may saan ba to? Sa may Bukidnon ha. At saka shout out din sa Dikito, Dadulo, Ahes, Permale and Ranario family. Happy happy listening po sa inyong lahat. And it's coming from Cello, Dadulo. And happy happy listening kay Mayor Miles and of course yung mga BBQ family natin dyan sa may Barangay Kamamanan ha. Hi kay Roxanne Macha, kay Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Indemansueto, sa kay Minel Susan, Galel, Jessa, Kyler, Princess Prime, and sa lahat ng mga kumakain ngayon dyan sa may BBQ ha, happy happy listening po si inyo. Of course kasali palagi si Mayor Miles aron di siya masuko. Joseph Ranara, maayong pagpaniud to sa imo. Later na ng buko juice, Joseph ha. And also kay Silver, happy happy listening kay Silver. At saka hi na din po sa kanyang magandang mama. Oh, sa iyang mama ha, si Vera, happy happy listening sa iyo. And to all the members of Arellano, Manzano, Balasabas family, Tapdasan family, dyan po sa may Maramag, Bukidnon. At saka sa lahat na ng mga Motorola drivers dyan sa may Maramag ha, happy happy listening po sa inyong lahat. At saka, congratulate din natin ha, yung ating mga graduates dyan sa USTP. Congratulations po, Batch 2026. At ngayon po ay birthday pala ni Joey Obedencia ha, ng Barangay Makabalan. Happy happy birthday sa imo, Sir Joey. May you have many more birthdays to come. 12:21 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
5: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagidon, 12:36 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to you by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Happily listening kay Sir Edwin Amilao. And of course, batiin natin ang kanyang pamilya, ang Amilao family dyan po sa Maydangkangan, Bukidnon. Hi na din po sa De La Serna family. Shoutout po sa inyong lahat dyan. And also kay Kate. For sure, mino si Kate sa to. Happy listening to sa imo, Kate. And also, hi na din po kay Mommy Lane Gales dyan po sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Mga sweethearts natin ngayon sa may Puntod. Of course, ating mga sikat-sikat drivers din, ha. Happy listening sa inyo. At saka yung mga sikat drivers din natin dito po sa may Gumamela. Happy listening po sa inyo. Tony Javier, pabati po sa mga kaibigan niya dyan sa may Don Carlos Puruk 4 Norte. From Don Carlos Bukidnon, kay Shane, Marjorie, Mirai, Chen Chen, and also sa nagtahi daw karon og hawak. Happy listening kay Shara, and also kay Angela, and of course kay Tony. Happy listening po sa inyo. Sa mga sweethearts din natin ngayon, nasa biyahe, ingat po kayo sa daan, ha. Happy listening to all of you. 12:38 ang oras natin, maniudto na ta. Of course, kasama ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday.
12: Feel your heart
8: with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Alas 12:50 ng oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Final break na po sa ating programang Heartbeats. At syempre naman kasama nyo Harvey Stone sa inyong paniood to. Well, kakatapos lang namin kumain ha. Ang sarap-sarap po ng kinain namin dito. O, chicken pastel lang kasi alam nyo na, pizza di peligro pa rin, di ba? Mamayang hapunan, eto, sardinas na naman tayo ha. Dipid-dipid din pag time. Makikita mo na lang, may BMW na si Harvey Stone. Happy 69th birthday to our Mama May Abejo. Oy, ang ating Abejo Nation ha, dyan sa may lapasan. Happy listening at saka happy 69th birthday sa inyong mama, si Mama May. For sure, may lechon na to ha, mamaya ha. At saka kay Sir Joey Obedensya. Oy, happy listening din sa mo, Sir Joey, ha? At sa mga yung mga birthday ngayong araw na to, happy birthday sa inyo, mga langga. At saka sana mag-enjoy kayo sa yung adlaw na tauhan. And happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Melodia Pharmacy, especially kay Silver. Happy listening sa mo, Silver, ha? At saka yung mga sweethearts din natin dyan po sa may Taguloan. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At eto na. Ito na po ang ating The Price is Rise Overload. Paikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Ayun, dito tayo huminto sa mga drivers. Bunot na tayo. Oy, isang maswerteng taxi driver ang ating winner. Congratulations kay George Oro. George Oro, congratulations to you, sir. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakiclaim lang po ng inyong premyo po dito sa aming himpilan. Magdala po ng ID. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Heart FM, The Price is Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:52 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik ako with the music from TJ Monterde. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

12:57 ang oras natin. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Buginon. By time for Harvey Stone. Standby na po. George nang susunod sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
6: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: 受了。
1: I have to go now. I'm gonna miss you.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 1:30 is our time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Kalamig ng afternoon kasing lamig ng mga love songs. So welcome, welcome mga sweethearts sa mga kaka-tune in lang. And this is Dear Heart. Ngayong medyo makulimlim na Tuesday afternoon. It's the 23rd of June. Grabe no? Ang bilis ng panahon. I think less than a week. Malapit na matapos ang Hunyo, and here we go, July will be up and running for us. And after that, fiesta na. Pagkatapos ng fiesta, beer months na. Wala lang, hindi naman tayo nagmamadali. Mayong hapon sa mga kumakain ngayon, nasa mga eateries na naka-background si Heart FM at lahat ng establishments na naka-background po kami. Happy, happy afternoon. I'd like to say hi and hello. Speaking of, ito yung mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, Satisha Eatery. Have a great, beautiful Tuesday, everyone. What's up, everybody in the world? Isa makulimlim na tanghali sa lahat. Sige, I'll try to play your requested song, okay? Thank you. 3363, ito naman yung baon ni Jun Russo. Hindi man maganda ang panahon ngayon, pero maganda naman ang DJ mo. Maraming salamat. Yung binigyan ka na nga ng relo ng jowa mo, pero sa iba pa rin mo binibigay ang oras mo. Ouch! Ang pag-ibig nga parang relo. Pinapaikot ka lang bawat minuto. Yun pala, may iba siyang gusto. Matalinhaga ka ngayon. Happy afternoon, June Rose. Yung mga sweethearts natin dyan sa JL Flower Shop, kaway-kaway. Maraming salamat for always, always tuning in. And if you are listening to me right now, you better text me with your shoutouts and request 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 131. Michael Bolton and many more is waiting for you. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe

0: 92.7. Heart FM Cagayan de Oro 93.7. Heart FM Bukidnon 147. And yeah, I'm never gonna let you go till 3 o'clock. This is George and Dear Heart. Ang sasa inyo ngayong hapon. And that was Siri Mendez with Never Gonna Let You Go. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Ay nako, nakaka-healthy. Magbasa ng inyong mga mensahe dito. Humabol pa si June Rosso. Sabi niya, every day holds something to be thankful for. Even if, sabi dito, even it's the air you breathe or the sun in your face. Gratitude doesn't have to be grand. It lives in a little moment that make life beautiful. One day you'll realize that the best investment wasn't in things, but it was the places you went and the memories you made. Okay ka lang ba, June Rose? Pahaga ko. Ang ganda ng mga ano mo ngayon, ha? Ganda ng mga baon mo, ha? Ito naman si 3008. Shout out sa kanyang pinsan sa may Obao family, Lopak family, Gaid family. From Anthony Pinonia Aceron of Amilao Infantao, Bulwa. Mayang hapon. Thank you so much sa inyo lagi pakikinig. At si Mami Amy, si Mayor Miles, dyan sa may kamamanan, grabe makinig yan sila. Maraming maraming salamat mo. Hi to Mami Roxanne Macha and Lorimer Sakala. Dyan sa may Carmelite kamamanan. Marami tayong listeners dyan, ha? Abangan mamaya, mamimigay ako ng biyaya. Abangan yan sa mga may entries na, ha? Sa ating The Price is Rise Overload. And basta. Padayon sa pagpaminaw and padayon sa pag-text kay George for your shoutouts and request 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O siya, ayan ha, paulit-ulit ko na yan binabanggit. O, dapat makakatext na kayo araw-araw dito. 10 minutes more before we hit 2 o'clock. I'll be back. Just a little break, okay? Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Big

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Isa sa mga go-to karaoke song ko. Officially missing you by Tamia. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Diba way back in the early 2000s, this kind of jam really does some something. Lalo na kapag kasama mo siya, no? Hey, I'm officially missing you. Oh, sige, sa mga na-miss mo ngayong araw. Oh, sige na nga. Oh, para sa kanila to. Oh, okay na. Okay na. Hi to Sir Efren Mayan, ha. Magandang hapon. Thank you sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa may City Homes, Malanang, Upol. Thank you for listening. 5475. Maayong hapon, George. At sa lahat ng followers mo sa programang Dear Heart. It's nice to hear your voice again. From morning to afternoon, nakababad na kami sa Heart FM. Salamat, andyan ka palagi. Thank you din po dahil andyan po kayo. Kahit na medyo sinisipon-sipon. Sinisipon-sipon ako. O, pasensya na kayo sa boses, ha. Maraming salamat po for always supporting and for loving Heart FM. And speaking of, eto si Ma'am Hazel, Mr. and Mrs. Tokias, dyan sa may Buena Oro, makasanding na ikinig sa atin. Magandang hapon. And baka naman eto, ha, konting public service announcement lang. Baka naman may napansin kayong black wallet sa mga taxi drivers natin na nakikinig sa atin ngayon. Baka nakapasero kayo kay Sir Narciso Absin. Importante kasi yung ID sa loob ng wallet niya. May konti daw pa-happy si Sir kapag naisole ang kanyang pitaka. Black wallet. Nakasakay siya noon sa may Makasandig, papuntang Burgos, Makahambos. Ayan. Baka naman may napansin kayo, ha. Patulong na din ako sa mga HPGs natin, o, para ma-locate natin at matulungan si Sir na maibalik ang kanyang pitaka. Ayan, maraming salamat. Alam ko may babalik yan. Mababait ang mga taxi drivers natin, eh. Diba? Oh. At kung ikaw, wala pang entry, ha? Kung ikaw ay taxi driver na wala pang entry sa atin, the prices rise overload. Kung wala ka naman biyahe ngayon, ala sige, text mo kay George ang pangalan mo, contact number, at pangalan ng iyong taxi. O, para makasali ka. Mommy, I'll be reading the rest of your messages. Text me, let it flow, let it rain. Ang inyong mga mensahe dito, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 sa ating Facebook page. Uy, kung naka-online ka naman, kung naka-data ka, sa ating Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City Facebook page, 217. Well, Michael Johnson will be serenading us this afternoon. So watch out for that. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Lonely, lonely, lonely. Won't leave me alone. Sino bang feeling lonely ngayon? Hala, my hugs to you, ha? I like dool kay George, kasi matakdan ka. Sinisipan-sipan eh. By the way, that song from Glenn Medeiros, Lonely Won't Leave Me Alone. That song was brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. And George, not so healthy. Pero healthy ang puso dahil sa inyo, sa mga mensahe at sa mga compliments ninyo. Maraming salamat. At eto, magbabasa tayo ng ilan ninyo mga mensahe dito. We got one from 5475. Maraming salamat, Kanja family, sa inyo lagi pakikinig, ha? From morning to afternoon, George, nakababad talaga kami. Mr. and Mrs. Manny Kanja, maraming salamat po. Hi, Ate Marifel, sabi niya, hi, sweetie George. Hi, nakaganon talaga eh. Gikan kong school. Dali-dali jug ko. Glami na kaayo, ihigda. Salamat, nakarelax na jug ko. Kalami jug kayo sa mga music ni mo, George. Oy, muragid mo si Cupido. Naigo, jud ko sa inyong mga pana. Hi! Pagkabuang na mga music. Dito ka naglantaw TV. O, dito na kayo sa radyo. Kasi we're still giving you updates naman. Diba? Yung mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. Basta lagi lang tayo talagang nakatutok pa dayon sa pagpaminaw. Kasi maraming mga blessings ang paparating. Dahil sa inyong pagpaminaw. At sa mga namino karon na gusto mong pa-shoutouts and request, here are the numbers to hit on for you to reach out to me. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, go ahead. And follow, like, and share na din ha, mga sweethearts ko. Sa ating Heart FM.

0: FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. It is now 2:32. I'll be back with more of your favorite hits. Uy, Bryan Adams. I like it. I like it when Bryan sings. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart It Emra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na ilain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
10: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagendi Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 13 minutes bago po mag-alas 3 ng hapon. Making love out of nothing at all. Baka mahirap yun ha. By Air Supply. And that song goes out to all of our sweethearts dyan sa Tizea Eatery ha, na nagre-request ng Air Supply song. I hope this one would do. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Hello and hi tayo sa mga sweethearts natin. 4053, greet ko ni Pangit. Anahan ko sa emo sounds cute. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Sa Makami Incorporated, ha? Hello po. 8868. George Amping. Get well soon. Ay, maraming salamat po. Ipangsipon, nagilalat po niya. O nga eh. No? Nauso kasi dahil sa panahon. Nako. 6896. Greet lang ko sa Salusod family and Velarde family from Mars Laundry Shop. God bless you. Maraming maraming salamat po. God bless you too. At sa lahat ng mga not feeling well din ngayon, nako, let's get well together and be better. Ang hirap magsalita pag may sipon. Ay nako, sweethearts. Mama na yung usapang ano, mamaya na yung usapang sipon at iba pa. Dito muna tayo sa blessings. So the price is rise, overload. Oh, eto na. Dahil oras-oras tayo namimigay. Let's go, spin the wheel. Hala, sa lahat ng mga may entries ha, this is your chance. At sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo, eto yung mga winners pala natin kaninang umaga. Tawagin ko lang, Novilu Alimoncon ng Barangay Bayabas sa Zone 5. Si PJ Bewang ng Barangay Carmen dyan sa may Zone 7, Xavier Compound. Mary Jane Palumiro ng Barangay Consolacion. At mula sa Jericho Taxi, Sangay, si George Oro. Ito na, sa aking pag-ikot, saan ba tayo na patigil roleta ko? Uy, dito tayo sa Barangay Carmen. Barangay Carmen, maraming salamat mga Kending Boys. Akin nabunot mula po sa kanyang address. Uy, Zone 7, Xavier Compound. Parang kapitbahay ito niya, no eh. Ni PJ. Uy, congratulations. Ayan, Samuel Melchor. Ng Barangay Carmen Zone 7 Xavier Compound. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. At ayan na, dahil padayon kang nakikinig, nanalo ka sa ating The Prices Rise Overload. Pumunta na dito sa 5th floor Fico Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vamenta Boulevard ha. Malapit lang, kapitbahay, dual run na sa inyo. O, tapos magdala ng ID to claim your prize. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more minutes bago mag-alas 3. Then we have my final set for you. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nasa 18 na ang bilang ng HIV treatment facilities sa Northern Mindanao. Ito ayon sa City Health Office Reproductive Health and Wellness Center STD and HIV Prevention and Control Program. Ayon kay CHO Program Coordinator Dr. Ronald Romano na mas pinalawak na ang access sa mga serbisyong medikal at gamutan para sa mga person living with HIV, kaya't mas marami ng pasyente ang maaring mabigyan ng agarang pangangalaga. Hinimok din ang tanggapan ng Municipal Health Office at City Health Office sa rehiyon na magtatag ng sarili nilang treatment facilities upang higit na mailapit ang mga serbisyo sa mga nangangailangan. Ayon kay Dr. Romano, mayroon ng mga HIV treatment facilities sa Cagayan de Oro City, ilang bahagi ng Misamis Oriental, kabilang ang Mantikaw, gayon din sa Iligan City, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at sa Amay Pakpak Medical Center sa Lanao del Sur. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:14 ang oras natin. Sweethearts, maayong hapon sa tanan. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama niyo si Harvey Stone all the way to 5 o'clock. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Thank you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:30 yung oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. And time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Napakaganda po yung Tuesday afternoon natin, ha. Tsaka this meron ding pagsikat ng araw. Ganiha, medyo gloomy yung weather natin. Pero at least ngayon, balik na yung araw, ha. Medyo mainit na. At saka, eto yung sipo natin, hindi pa rin nawawala. Oh, di ba? Under medication pa rin yung lingkod. But anyway, tuloy-tuloy po yung kasiyahan natin ngayong hapon. Siyempre naman, mag-play natin yung mga magagandang music, ha? Bati natin muli ang ating mga drivers, ating mga taxi drivers, mga gwapo natong mga taxi drivers, and of course yung mga honest nating taxi drivers. Maayong hapon po sa inyo, ha? At saka, hi na din po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na wala na. Oh, grabing busy na, ha? Diyan po sa may Kogon Public Market. Good afternoon sa lahat ng ating mga vendors dyan. And of course, dyan po sa may bandang taas, meron tayong solid dyan, yung Novo Department Store. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At ang ating ding mga sweethearts ngayon, dyan po sa may Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha? O, yung mga truckers natin na biyahing pa Davao, andyan ngayon sa Bukidnon. Of course, naka Heart FM yan palagi. Happy, happy listening po sa inyo. And mga drivers din natin ng Buktramco, mga Motorola drivers natin dyan sa may Maramag, shoutout po sa inyong lahat, right? Magandang hapon din po sa Arellano, Manzano, and Balabas family, Tapdasan family. Maayong hapon sa inyo. Demsoy, maayong hapon sa inyo. 3:32, padayon down with more music. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises,
2: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho

0: Ang music sa Heart FM ang kauban.
1: The best ang mga music sa Heart FM.
0: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:44 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Batiin natin yung mga nakikinig sa atin ngayon, ha. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts. Diyan po sa may diri sa may saan ba yan? Sa may diyan sa may Divisoria, yung lahat ng ating mga masahista natin diyan, ha, di ba? May isa diyan. Oh, dala-dala niya yung radyo niya at saka nakikinig dito sa Heart FM. Ang ating mga masahista diyan, ha, at saka dito din sa may Gaston Park, ha. Oh, diyan tayo magpapa mani at saka pedicure. Happy happy listening si Totax. Mayong hapon si Mua Totax sa may Gaston Park. Oras natin 3:45. Padayon tas unahan with more music. I'll be back with Cup of Joe. Of course, dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
8: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Radio with Heart.
11: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 4:31 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Anyway, that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Get well soon, ha? Kay Joseph Ranara. At saka, happy listening din po. Before sa dismissal ni Mayor, maayong hapon si mo, Lola Amy. And hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan, ha? Grace Win Hardware! Hi kay, sino ba to? Kay Sin Akyle, Lady Jeanette, and also sa kay Cherry, at saka sa kanilang checker na si Jun Jun! Maayong hapon si mo, Jun Jun, ha? Happy listening din po sa lahat ng miyembro ng Salusod family, Velarde family, dyan po sa may Mars Laundry Hub. Maraming salamat po sa inyo. Oh, ang bango-bango po ng ating linabahan dyan, ha? Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga, di ba sabi ko kanina, yung mga not feeling well. Get well soon, ha? Uminom lang ng tamang gamot. At saka maraming tubig. At saka dapat nasa... tamang tao din. Dapat kasama mo ngayon. Hoy, check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ang ating mga pongging-pongging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG J Tagalog of RJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, Abby Stone. May kumbong, may build-up na dyan. Dyan sa Biro, pupunta naman na face-to-face, build-up na rin dyan. Hanggang sa makadaan ako dito sa Jan Pore extension, pupunta dito sa Gusa. Napakaluwag naman pupunta sa Gusa. Ang Gusa area, pupunta sa Coastal Road, may pick-up na rin dyan sa Gusa area. At then po sa Lapasan, medyo papunta Lapasan, maluwag naman.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasatang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Sita Carl Tuts, RRJ Taxi, para sa Heart FM Road Traffic, alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin!

0: Posada by Muro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin 4:46. Beanie with Paro Paro, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kumusta po yung mga driver natin ngayon, ha? Diba kanina yung iba is napakasaya kasi bumaba na po yung presyo po ng ating mga oil, diba? So baka naman may mag-sponsor dyan ng full tank, ha? Full tank po ng scooter. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Shell Kauswagan. Maayong hapon sa inyo diya, ha? Oh, galanog-lanog ang Heart FM. Maraming salamat. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may Puerto, ha? Oh, ang ating mga teachers dyan sa may Puerto National High School. Happy listening kay Teacher Emily at kanyang mga faculty and staff. Happy listening po sa inyo. Kuya Noel! Oh, happy listening sa inyo, Kuya Noel. And also kay Jerry Kabuyaon, ha? Yung mga papuntang airport natin na mga Grab cars, happy listening po sa inyo. Kagayhaan at saka belated happy birthday po dun sa officer niyo, ha. Magandang hapon din po. At saka gayon po din ang birthday ni Sir Joey Obedencia ng Barangay Makabalan. Oh, itong yung miyembro ng Alta Dua Taxi, ha. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy listening. happy birthday sa inyong lahat. Oh, sana may imbitasyon tayo galing kay Sir Joey. Okay lang din kung wala. Kami yung magti-treat sa'yo mo, Sir Joey, ha. Anyway, oras natin, 4:47. Ito na ang ating pamimigay ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Alright, muling ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo po ng bigas sa grocery items. Eto, saan kaya to hihinto? Dito tayo huminto sa may Upol, Misamis Oriental. Bunot na tayo dito. Galing po dyan sa may Igpit. Eto, winner natin. Congratulations kay Risa Hakap. Risa Hakap ng Igpit Upol. Congratulations. Meron ka ng bigas at grocery items. Magkikuha lang po ng inyong papremyo dito sa ating stasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras, sweethearts, 4:48 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Tutok pa rin. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Search

0: Heart FM Time. It is now 6:02.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Nakikiisa ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Health Office, katuwang ang Department of Health, DOH, sa pagdiriwang ng No Smoking Month ngayong Hunyo. Ayon sa DOH, tampok sa kampanya ngayong 2026 ang temang Unmasking the Appeal Countering Nicotine and Tobacco Addiction na layong palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa masamang epekto ng paggamit ng tobacco at nicotine products, alinsunod sa advokasya ng World Health Organization. Kasabay nito, patuloy na isinusulong ng DOH 10 ang mahigpit na pagpapatupad ng smoke-free at vape-free policies sa mga pampublikong lugar, paaralan at mga lugar ng trabaho sa buong rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:46. This is Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa, unaman yoy.
6: Unsa, unaman yoy.
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
3: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
0: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Part 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550.

0: sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng maabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Sangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.
3: Heart FM Time. It is now 8:15.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: This is Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Heart FM Time. It is now 9:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM.

0: Heart FM Time. It is now 12:32. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is

0: Heart FM Time. It is now 1:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 2:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:29.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:13. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 32.7 FM again, the Auto City 33.7 FM, Pokinon. We got 27 or maybe 28 now. After 5 o'clock. Pagkatao bang po, simple ang tulad mo. Simple lang ha, pero rock. Magandang morning po. Kamusta po ang lahat ng mga bagong gising? Kamusta lahat ng mga kakamulat lang? Kamusta naman ang inyong mga pagtulong? Uy, masarap ang gising. Masarap din ang tulong. Laging ano yan eh, love, supply and demand, kumbaga. Siyempre ba, naging resulta kapag maganda at maagang natulong, eh, siyempre, maaga din ang gising. At nasa maganda kondisyon ng katawan. Right? O, siyempre, yung mga tinatawag nating tawag dito, mga kugihan. Eh, siyempre, yung mga nakikita natin sa umaga. No? Brand new day, siyempre, sa mga sweethearts natin. Aha, araw ngayon ng Miyerkules, ha? 24 po sa buwan ng June. Ay, ilang araw na lamang ba bago mag-July? Ba? 6 na araw na lamang. Oh, alain mo, bagong buwan na naman tayo. Di ba? Jason Steele po, ang inyong kapiling, ha? Hanggang 9 o'clock, dalawang programa ito back-to-back. Ano man ang inyong mga plano? O baka meron kang mga pa-shoutout dyan na tinatago-tago. Pwede mo akong i-text, dali! Oh, dali na. I-text mo ako, 0961-8924927. Otro ha, that's 0961-8924927. Para naman na mapadala nyo sa akin ang inyong mga greetings. Well, abangan nyo po yung ating mga bagong winners ng ating bukas at saka ng mga groceries mamaya-maya ng konti lamang. Ibigay ko na po yan sa inyo. Kaya naman, be excited today kasi baka ngayon na ang iyong lucky day. Ha? Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo in more. Padayon lang mga sweethearts sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.
3: Can you feel my heart?
4: This is
5: 92.7.
4: This is Heart 92.7.
6: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy.
4: Pinoy Heart. Pinoy Heart.
6: Pinoy Heart.
4: On Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon 46 minutes pagkalipas ng alas 5 ng umaga sa Cayenne Blooms. Wala ng mga bumibiyahe na ha. Lahat ng mga bus drivers, magandang umaga sa inyo. Yung mga pao natin dyan, good morning! O sa lahat ng mga driver din ng taxi, yung mga rarajada na sa ating mga kakalasadahan, maayong buntag, biyahe na sad. Di ba? We can do nothing about it. Yan trabaho natin eh. Kailangan natin kumita para sa pamilya. Lahat ng mga drivers natin, driver ng van, yung mga lalabas ng CDO at papasok ng CDO, magandang umaga. Ay, magdahan-dahan ha. Siyempre pa sa lahat din ng mga drivers ng jeep. Magandang umaga po. Sa Lubia, maraming jeep eh. At sa May Cogon, maraming jeep eh. Magandang morning po sa inyo. Ingat lang. Lahat ng mga drivers din ng, siyempre, yung mga dito, nakamotorsiklo. Mag-ingat po kayo, lalo-lalo na ha. Iba pa rin yung naka-four wheels, at least, di ba? Kahit pa paano eh. Karang meron silang, masasandalan. Kapag ganitong ratsadahan, mas delikado at mas prone sa aksidente yung mga two wheels lang. Kaya maghihinay ha. Doble ingat dapat lahat ng mga drivers natin ng motorsiklo. Lalo na yung mga namamasada. Di ba yung namamasahero? Magandang umaga! Salamat po na mga nag-aalmusal na sa oras na ito. Sana all. Ha? Sana all nag-usap-usap na. Ngumunguya na, di ba? Maibuntag ha. Salamat po kasi sa amin po nagsimula inyong mga umaga. Alright? Yung mga nagkakapi lang dyan, magandang morning. Ay, yung mga bakeries natin, magandang umaga po sa inyo. Yung mga pan nato niya, maibuntag! Yung mga pandesal natin dyan ha, good morning! Maraming salamat po ha. Kasi naman dahil sa inyo, may meron kami masarap na agahan. Meron kaming masarap na pamahaw. Hala, sige, hugasan muna ang pandesal bago kainin ha. Saw-saw-saw sa kape bago kainin. Kasi tayo mga Pinoy. 47 down 5, commercial break tayo once more. Pero bago ang lahat, hawasan ko pala muna ng ilan lang. Ito, no, yung mga maagang gumising. Magandang umaga kay Ma'am Christine. Ma'am Christine, maraming salamat ha. Thank you. Naka-follow na to si Ma'am Christine sa akin eh. Sa aking Facebook page. Yung mga hindi pa naka-follow dyan, pero maagang gumising. Yung medyo nakatulala pa. I-follow nyo na ako agad ha. Jason Space Heart FM. That's a Jason Space Heart FM. Shoutout muna mga taga Marlong RM Station. Ay, naka-follow na ba mga taga Marlong RM Station sa akin? Parang hindi pa. magandang umaga kina Toto. Ganito kay Relene, kay Gagang, at saka kay Marlene, kay Longlong, mga taga Cogon Public Market. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha? Ito, happy fiesta, kasinglot. Fiesta today. Uy, happy fiesta. Sana all. Nicolas, Tatay Nicolas at saka Mami Elaine, ang Galas family mula sa Barangay 17 Burgos de Pilar. Maraming salamat po. Good morning. Sina Sara, dyan sa may Upper Nazareth, maayong buntag. Maraming salamat sa inyo pagpaminat dyan, Tapita. Maayong buntag, kina Sara at lahat ng mga silingan ni Ariya sa Upper Nazareth. Good morning! Mga pinamuhuy! Commercial break muna tayo saglit at magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, padayon na sa magpaminaw ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Oras natin, we got 10 more before 6 o'clock. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. It also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang
2: ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidon. Bigyan 16 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga po. Sa second hour na tayo ha, ng ating programang Pinoy Heart on this very beautiful Wednesday. Pangatlong araw sa linggong ito. Ano nang update? Ha? Parang tinatamad ka na ba pumasok? Lalo na yung mga estudyante natin. Nakakadalawang araw pa lamang ha. O patatlong araw pa lamang. Parang mabigat na yung katawan sa pagbangon, di ba? Madali na, dali na. Gising na, gising na. Bango na, bango na. Sa second hour natin, ako may draw na tayo ha ng bugas. At saka ng groceries, mga sweethearts. Abangan natin lahat yan. And also within the show, sa actually sa second program natin, ay mamimigay po tayo ng ticket ha para sa concert na darating sa Biyernes na po ito. Alright, that's the concert of Music Travel Love. Yung dating Mo Fats. Ha? So, abangan natin lahat yan. Kailangan eh, mabilis ka mag-dial mamaya. Pero mamaya pa yun. Abangan mo lang natin yung aking signal. Alright, siyempre ba, Jason Steele pa rin doing the show until 9 o'clock.
1: Ano ba tayo?
0: I-shoutout natin ang mga sumusunod. Itong Danella family. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito din, good morning! Mga pita, sabi ni Silver Grace, all the way from Lapasan. Magandang umaga po sa inyo, ha? Wala dyan sa may Lapasan. Silver! Thank you. Nag-follow na to si Silver sa akin eh. O, sa aking page. Ito mga taga Santa Cruz Village Zone 8 Carmen City. Oh. Magandang umaga po sa inyo. Happy San Juan de Bautista. At talaga ba? San Juan ba ngayon? San Juan ba ngayon? I-verify nyo ha. San Juan ba ngayon? Oh, ibig sabihin pag San Juan, ano, araw ng basaan. Diba? Marami na naman ang maliligo sa kalsada. Sa Maynila talaga naman, kahit nakasakay ka na ng jeep, nakasakay ka na sa mga sasakyan, binabasa ka pa rin. Kaya marami nag-aaway kapag araw ng San Juan. Ah, San Juan de Bautista today. So, ibig sabihin, ba maraming mag, ataw dito, magbabasa-basa. Sa araw na ito, hindi ko alam kung bakit eh. Mamaya, i-search ko ng buo. Dahilan kung bakit nga ba nakasanayan natin nagbabasa-basa tayo kapag araw ni San Juan. Magandang umaga, kinakuya Elena Salicona. Paano po makakuha ng bugas? Ha? Kung tagasahan po kayo dito sa city, oh, kailangan po naka-hard FM lang kayo basig maagian po kayo ng aming roving team. No? Pag naagian mo, makakausapin po kayo niyan at makakasali na po kayo sa ating The Price is Rise Overland. Makakuha po ng groceries at bugas. Ang Totski Car Wash East Kibawe. Nakikinig din sa atin. Magandang umaga po sa inyo. Ganun din ang Arellano, Mansano, Balasabas family, ang Tapdasan family, ang mga taga-Marabag Bugino naman ito. Ibang motorella driver sa atin dyan, mga naka-hard FM yan. Good morning! Dagang salamat sa inyong pagpamina. We get 19 minutes after 6. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Sweetheart, ako pa rin si Jason ha. Panayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagando Oro City, 93.7 Hard FM Buginoon. 10 minuto bago sumapit ang 7 o'clock. Bilog na naman ang buwan. May topak ka na naman. Tinamayin ka pares mo. Kahit naman yata hindi bilog ang buwan, may topak palagi, eh, no? That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Magandang umaga ang Laguna family sa may Tablon, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Laging nakikinig din ito ba? Oh, thank you so much. Magandang umaga sa mga kabataan diyan sa may Baybay Alubihid. Oh, magandang umaga ginagogo kay Gage, kay Siflong, kay Ethan, kay Sam, at saka kay Lalang. I love you tanan, ha? Thanks. Galing kay Petyong. Tagang salamat, Petyong. Driver yata ito ng taxi. Kung doon nagkakamali si Petyong. Oh, thank you sa pagpaminaw. Paras na para sa ating The Price is Rice Overload. Pag-inigay tayo ng bugas at saka groceries, ha? Ito na ang ating draw. Pili tayo ng lugar kung saan tayo bubunot ang ating unang winner. Ruleta select! Ang aming studio narito po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, gusa! Puro tayo sa drop box ng gusa. Yun, no? Oh, nakasulat. Uy, gusa lang, gusa. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas sa may gusa, Sherwin Makiling. Oh, Sherwin Makiling, congratulations. Nakadaog ka ng bugas at groceries. Pumunta ka dito, ha? Magdala ka ng ID. Okay? Pero din, ito yung mga pangalan pa babagitin ko. Ito po yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries, ha? Novi Lu Alimoncon. Novi Lu Alimoncon ng Bayabas Zone 5. Congratulations. Ganun din kay PJ Bewang. PJ Bewang ng Savior Compound, Carmen. Congratulations. George Oro ng Jericho Taxi. George Oro ng Jericho Taxi. Congratulations. Ganun din kay Ian Samuel Melchor. Ian Samuel Melchor ng Carmen din pala ito. Savior Compound din. Aba, ito na tsaka itong si Riza Jacob. Riza Jacob ng Igpit Opol. Congratulations. Mga nanalo po yan ng bugas at saka groceries. Abangan natin, ha? Kasi bawat oras po may nananalong bago. Kaya naman, sweetheart, padayon lang sa pagpaminaw. Sabay niyo ang ating The Price is Rice Overload. Inihatid dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace against more value. On for a break. Kabalik tayo with more. Stand by.
1: Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iya magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iya recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal. Mga minor de edad may pananagutan pa rin sa ilalim ng Juvenile Justice Law ayon kay Senator Kiko Pangilinan. Balitang nasyonal pa rin, Tab Baldwin humarap sa NBI kaugnay ng pagkamatay ng dalawang atleta. Balitang nasyonal pa rin, ICC idilatag ang mga patakaran para sa paglilitis kay FPRRD. Headline sa ating balitang lokal, Caldi magdaraos sa public hearing sa panukala pagtaas ng singil sa tubig. Sa balitang lokal pa rin, RDA clearing team pinalamig ang kanilang operasyon hanggang alas 11 naman ng gabi. Headline pa rin, sa ating balitang lokal, CDO City Council suportado ang pagtatayo ng bagong Hall of Justice. Sa balitang lokal pa rin, mahigit sa 100 tupa inabot ng Bureau of Animal Industry sa LGU Misamis Oriental. Headline naman sa ating balitang Bukidnon, 24 na barangay ng Malaybalay pinarangalan sa Regional Sandugo Award 2026. Sa balitang Bukidnon pa rin, MFRDA paalala sa mga rider iwasan ang natural helmet at tsinela sa pagmamaneho. Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU Baungon aprobado na ang Risk Informed Land Use Plan at Zoning Ordinance. Headline pa rin sa ating balitang Mindanao, closed the fishing season sa Davao Gulf. Mahigpit ay pinatutupad sa Davao Oriental. Headline naman sa ating balitang international, singil ng Japan para sa single entry at multiple entry visa, tinaasan. Sa iba yung dagat pa rin Bangladesh sa Prime Minister, nasa Malaysia para naman sa anim na araw na tour sa Asia. Sa ating balitang sports, McCollum mananatili sa Hawks matapos pumirma ng bagong kontrata. Sa ating showbiz balita naman sa Versosa, inaming hindi na sila nag-uusap pa ni Rian Ramos.
11: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Hunyo 24, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Hard FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin ngayon, 24 na minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Hard FM, Balita.
0: Iginiit ni Senator Francis Kiko Pangilinan na may pananagutan ng mga menor de edad na sangkot sa krimen sa ilalim naman ng Juvenile Justice and Welfare Act. Taliwas sa sinasabi ng ilang kritiko na hindi sila napapanagot. Ayon sa senador, ang mga batang lumalabag sa batas ay hindi basang pinapalayang kundi dumaraan sa mga interventions upang maiwasan ang pag-ulit ng krimen. Naglabas ang payag si Pangilinan matapos ang panawagan ni Senator Robin Padilla na amyandahan ang batas at ibaba ang edad ng criminal responsibility. Kasunod ito na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawin ng 3 katao at ikinasugat naman ang 11 pa kung saan 2 minor de edad ang suspect. Ayon pa kay Pangilinan, iligal ang basang magpapalaya sa mga minor de edad na sangkot sa krimen at may kaukulang parusa para dito. Natatandang si Pangilinan ang principal author ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
1: Sa hiwalay na balita, humarap sa National Bureau of Investigation, NBI, kahapon, Hunyo 23, ang dating Ateneo Men's Basketball Head Coach na si Tab Baldwin. Kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ng student athletes na si Narine Baterbonia at Divine Adili. Nagbigay si Baldwin ng pahayag sa mga investigador upang makatulong sa paglilinaw ng insidente kung saan nalunod ang 2 atleta habang nagsasagawa ng team building activity sa Dipakulaw, Aurora nito lamang Hunyo 8. Humingi rin ng paumanhin si Baldwin sa mga pamilya ng mga nasawi. Gayunman, iginiit ng ina ni Baterbonia na nais nilang mapanagot ang sino mang mapapatunayang may pagkukulang sa nangyaring trahedya. Matapos ang insidente, nagbityo na rin sa kanilang mga posisyon sina Baldwin at dating team manager na si Epoch Kimpo.
2: Hard FM, Balita!
0: Aras natin 7:26 na nagmamadaling kumbaga, pangulisari ng ating Balitang Nasyonal. Naglabas naman ang International Criminal Court o ICC ng mga panuntunan para sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa ICC, babasahin ang mga sakdal sa magsisimula ng paglilitis sa November 30, 2026. Inatasan ang prosekusyon na magsumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensya bago matapos ang buwan ng Agosto. Binigyan naman ng hanggang Oktubre at 30 ang kampo ni dati Pangulong Duterte upang ihain ang kanilang mga pagtutol at ilahad ang pangkalahatang depensa. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa kustodiya ng ICC si dati Pangulong Duterte mula pa noong Marso ng 2025 habang sinasa ilalim din siya sa panibagong medical examination upang matukoy kung maaari ba siyang humarap sa paglilitis.
2: Hard FM Balita.
0: Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating sumayin niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumago naman tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Hard FM Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, magsasagawa ang Cagayan de Oro Water District o County ng 2 araw na public hearing. Ito'y kaugnay pa rin ng iminungkahing pagtaas ng water rate sa lungsod. Ayon kay County Board Chairman Dr. Jenny Canio, isasagawa ang mga konsultasyon sa Hunyo 24 at 25 sa mga barangay ng Balulang, Carmen, Barangay 24 at sa Tablon. Dadalo rin sa mga pagdinig ang mga kinatawan ng Local Water Utilities Administration o LUWA upang magsilbing tagamasid at mangalap ng mga opinion at komento mula naman sa publiko. Sa ilalim ng panukala, target ng county ang kabuang 68% pagtaas sa singil sa tubig na ipinatutupad o ipatutupad sa loob ng 2 taon, 40% sa unang taon at karagdagang 28% sa ikalawang taon. Bukas ang public hearing sa lahat ng residente ng Cagayan de Oro na nais magpahayag ng kanilang saloobin hinggil pa rin sa panukalang water rate increase.
2: Hard FM Balita.
0: Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan, ha?
1: Samantala, pinalawig ng Road Traffic Administration ang oras sa operasyon ng Roads and Sidewalks Clearing Unit o RASCO sa Kungun Market matapos patupad ang dalawang shift ng duty na tatagal hanggang alas 11 ng gabi. Ayon kay Night Market Management Committee o NMMC Co-Chairman Attorney Egay Uy, bahagi ito ng akbang ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng suspensyon ng night market sa lugar at mapanatili ang kaayusan sa mga kalsada at bangketa. Ipinaliwanag ni Uy na dati ay hanggang hapon lamang ang operasyon ng clearing team, ngunit pinalawak ito upang magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabantay at paglilinis sa mga pangunahing lansangan ng Kugon. Sa ilalim ng bagong schedule, ang unang shift ng RASCO ay magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon, habang ang ikalawang shift ay mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi.
0: Oras natin alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal na aprobahan naman ng Cagayan de Oro City Council ang isang resolusyon na humihiling o humiling sa Supreme Court of the Philippines ng suporta para sa pagtatayo ng isang moderno at permanenteng Hall of Justice sa lungsod. Ay kay City Councilor John Rodriguez, mahigit isang dekada nang umuupa ng gusali ang mga korte sa Masterson's Avenue matapos masunog ang dating Hall of Justice. Arya, hindi nararapat na ang isang highly urbanized city tulad ng Cagayan de Oro ay walang sariling permanenteng pasilidad para sa hudikatura. Target na maitayo ang 2 bilyong pisong Hall of Justice Complex sa Barangay Indahang sa tulong pa rin ng pondong isinusulong ni Congressman Rufus Rodriguez.
1: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, nakatanggap ang pamahalaang panalawigan ng Misamis Oriental ng 172 tupa mula sa Bureau of Animal Industry o BAI noong Hunyo 18 bilang bahagi ng Sheep and Goat Expansion Project o SGEP ng Department of Agriculture. Ayon kay Provincial Agriculture Officer in Charge Michelle Ross Lays, ilalagay ang mga hayop sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex at gagawing multiplier farm upang maparami ang layan ng tupa sa lalawigan. Tinataya nagkakalaga ito na mahigit sa 12.7 million pesos ang kabuong halaga ng mga natanggap na tupa kung saan makikidabang dito ang mga magsasaka sa pamamagitan ng distribusyon ng mga magiging anak ng breedership. Inaasahan din ng lalawigan ang pagdating ng karagdagan pang mga kambing, native chicken, pato, baka at baboy mula sa BAI kasama ang technical na suporta sa pag-aalaga ng mga hayop.
0: Aras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: With heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras natin 33 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasumaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Kayo din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood via Facebook Live. Ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Dito sa ating live, mangyari po lamang ay pakishare po nito at maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Itama inyo mga arasan, 34 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Play smart, play private, do star online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Pinarangalan ang 24 na barangay ng Balay-Balay City sa Regional Santugo Awards at 2026. Nagginanap ka mga kailan sa Cagayan de Oro City? Ito'y bilang pagkilala sa kanilang natatanging suporta sa pagsusulong ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Kinilala rin ang Balay-Balay City bilang nag-iisang local government unit sa Northern Mindanao na nakatanggap ng tropeyo sa City Municipality Category para sa mga lungsod at bayan na may populasyong mahigit 200,000. Sa taon ng parangal, pinangunahan ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao DOHCHDNM upang kilalanin ang mga lokal na pamahalaan, barangay at partner agencies na may mahalagang ambag sa pagpapanatili ng ligtas at sapat na supply ng dugo sa rehiyon. Ayon sa City Health Office National Voluntary Blood Services Program, ang pagkilalang ito ay bunga ng matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga healthcare worker at volunteer blood donors sa komunidad.
3: Sa iwalay na balita, nagpaalala ang Manolo Fertich Road Traffic Administration o MFRTA sa mga motorcycle rider na mahigpit ay pinagbabawal ang paggamit ng nutshell helmet at pagsusot ng tsinelas habang nagmamaneho. Ayon kay MFRTA Operations Officer the 3rd, Jean Paul Villavito, alinsunod sa Republic Act No. 10054 o ang Motorcycle Helmet Act, tanging mga standard at aprobadong safety helmet lamang ang dapat gamitin upang mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga riders sa oras ng aksidente. Aniya, mahalagang sumunod ang lahat sa mga batas trapiko, lalo na ang mga kawaninang pamahalaan na inaasahang magsisilbing ehemplo sa komunidad pagdating sa kaligtasan sa lansangan. Kaugnay nito, sinabi rin ng MFRTA na bagamat wala pang umiiral na ordinansang tahasang nagbabawal sa paggamit ng nutshell helmet ng mga pasahero ng habal-habal, dapat pa rin tiyakin ng mga driver na ligtas at maayos ang suot na helmet ng kanilang mga pasahero.
1: Heart FM Balita.
2: Aras natin na 7:36 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ang ating balita mula sa Bukidnon. Inaprubahan na ng lokal na pamahalaan ng Baungon, Bukidnon ang Risk Informed Comprehensive Land Use Plan o CLOP at Zoning Ordinance na magsisilbing pangunahing gabay sa pagpaplano at pagpapaunlad naman ng bayan. Ayon sa LGU Baungon, nakapaloob sa plano ang mga estratehiya para sa mas maayos sa paggamit ng lupa, pagpapalakas ng Disaster Risk Reduction Initiative at paghahanda sa mga posibleng epekto naman ng climate change. Layunin din ng mga dokumento na mapangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad, maisulong ang balansing pag-unlad at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Naniniwala ang mga lokal na opisyal na ang pag-aproba sa CLOP at Zoning Ordinance ay mahalagang hakbang upang matiyag ang isang mas ligtas, matatag at at climate resilient na baungon para sa mga susunod na taon.
1: Heart FM, balita!
2: Alay 7:37 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM, balita!
2: Dabago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, balitang Mindanao.
2: Closed the fishing season sa Davao Gulf. Mahigpit na ipinatutupad dyan po sa may Davao Oriental. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Gana. Carl, mayong buntag. Detalye!
4: Mahigpit na ipinatutupad ng mga otoridad ang taunang closed fishing season sa Davao Gulf na nagsimula noong Hunyo 1 at tatagal hanggang August 31, 2026. Saklaw ng fishing ban ang mga karagatang mula sa Cape of San Agustin sa Governor Generoso, Davao Oriental hanggang sa Davao Occidental. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, layunin ng tatlong buwang

0: dagat sa Double Gulf. Ito po si Carl Guerrero para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita. Igang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Alas 7:39 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
2: Heart FM Balitang International.
1: Tataas ng 5 beses ang singilang Japan para sa single entry visa ng mga dayuhan. Ay kay Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, mula sa 3,000 na yen, humigit kumulang 1,170 pesos, ang magiging 15,000 yen na ito, o katumbas naman ang 5,850 pesos. Partikular na magiging epektibo ito sa darating na Hulyo a 1. Maliban sa single entry visa, tataas din ang singil para sa multiple entry visa. Mula sa 6,000 yen o 2,340 pesos, magiging 30,000 yen na ito o humigit kumulang 11,700 pesos.
3: Samantala, mainit na tinanggap sa Kuala Lumpur si Bangladesh Prime Minister Tariki Rahman ng Religious Affairs Minister ng Malaysia na si Zulfi Hassan. Naglakad sa red carpet si Rahman kasama kanyang asawa si Zubaida Rahman sa gitna ng isang opisyal na welcome ceremony. Nakatakdang makipagpulong ang Prime Minister ng Bangladesh kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ngayong ano ang kahapon sa Putrajaya. Inaasahan tututukan sa kanilang talakayan ang mga usapin ukol sa kalakalan, pamumuhunan, recruitment ng mga manggagawa, enerhiya, semiconductors at ang pangkalahatang ekonomiya. Matapos ang kanyang pagbisita sa Malaysia, lilipad naman patungong China si Rahman sa darating na Martes para sa isang opisyal na pagbisita sa Beijing sa imbitasyon na rin ni Chinese Premier Li Kuang.
2: Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita babalakasan, sa NBA po ito ha, nakatakdang magpatuloy si CJ McCollum sa Atlanta Hawks matapos umanong pumayag sa 1 taong contract extension sa naturang team. Wala na dumating sa koponan noong Enero, naging mahalagang bahagi siya sa playoff run ng Atlanta at nagtala ng average na 18.7 points bawat laro. Kilala rin ang veteranong guard bilang isa sa pinakamahusay na 3-point shooter sa NBA matapos maitala ang hindi bababa sa 153 pointers sa 11 sunod na season.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Inamin ng businessman si Sam Versosa na hindi na sila nag-uusap ng kanyang dating kasintahan na si Rian Ramos matapos ang kanilang hiwalayan. Sa panayam sa Fast Talk with Boya Bunda, sinabi ni Versosa na bagamat wala na silang komunikasyon, nananatili siya nagpapasalamat sa mga panahong magkasama sila at itinuring niya itong ilan sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Nilinaw rin niya na bagamat napag-usapan nila noon ang tungkol sa kasal, wala umano itong kinalaman sa kanilang paghiwalay. Pinabulaanan din ni Versosa ang mga usap-usapang iniuugnay siya kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva at iginiit na magkaibigan lamang sila at madalas magkita sa mga event.
1: Matagal-tagal din sila nagkarelasyon eh, no?
3: Ay, oo.
1: Oo, parang kayo daw nagkakamali 4 taon.
3: Oh,
1: ayun doon sa nabasa ko.
3: Tapos naging controversial pa nga itong dalawa kasi nga, di ba, may sumali sila sa Boston Marathon.
1: Ay, talaga ba?
3: O, na-finish sila. Pero ang sabi, ay dahil finisher nga sila pero hindi sila nag-top. Pero nung natapos, ay nag-top sila. Nasa top finisher sila.
1: Ah, talaga ba?
3: So,
1: ibig sabihin na hindi sila napasama na sa top 10.
3: Hindi
1: pero sa resulta na lumabas, ay kasama sila.
3: Oo,
1: so, ibig sabihin baka may payola.
3: Yun na nga. Yun na sabi nga nila.
1: May pera kasi talaga to si Sam Versosa.
3: Ikaw ba naman? Open-minded ka ba?
1: Open-minded, oo. Tanong mga rilo niyan.
3: Oo.
1: Nag-regalo yan kay Kuya Will!
3: Ay!
1: Take your jacket yan! Ah, di ba? Nag-regalo ng mga mahaling rilo yan.
3: Diba? Kaya pala.
1: Oo.
3: Kaya pala.
1: Oo. At saka ano yan, matindi din ng ipon kasi siyempre, ano tawag dito, tumakbo mayor yan ng Maynila. Lumaban kay Yorme.
3: Yorme Esco.
1: Diba? Oo. Natalo nga lang. But anyway, sana na may makahanap na rin ng tama babae. May tawag dito, bachelor na bachelor ito eh.
3: Yes.
1: Oh.
3: Nga, kay ano nga siya naignay ngayon kay Kailin Alcantara. Yung mga bata pa ito.
1: Mga bata ito.
3: Faith Da Silva. Faith, yung anak ni

0: niya, action star, I think kayo nakakulong
1: kontrabida
0: siya, eh. Si Dennis De Silva.
1: Dennis De Silva. Oh. Ah, siya pala yun.
0: Tapos na yun, itong si Rian nga, ay matapos yung naghihiwalayan nila. Kasi si Rian nung nag-announce yung hiwalayan.
1: Ah.
0: Through, ano din eh, parang sa fast talk din.
1: Oh. Ah, talaga ba?
0: Tito Boy.
1: Doon din siya nagsalita?
0: Doon siya nagsalita. Oh. Aba, inuugnay naman siya ngayon kay Michelle D.
1: Ay! Nakita na ba kaya? Nawawalang envelope!
0: Parang hindi pa ata. Aba, wala pa update.
1: May sabi-sabi na kasama daw doon sa nawawalang envelope, itong si Rian Ramos.
0: What?
1: Yun ang ayon. Wow. Yun ay ayon sa aming mga bubuwit.
0: Bubuwit.
1: Diba?
0: Napaka-controversial naman ang ampaw.
1: O nga pala, no?
0: Wala pang update. Eh.
1: Ay, ampaw pala, hindi pala envelope. Ampaw.
0: Ampaw.
1: Wala pang update. Ano kaya development nun?
0: Walang ano eh. Yung tawag nun, yung driver.
1: Oo, ano? Wala ang,
0: ang... Ang last nating nalaman doon ay kinasuhan siya ni Michelle.
1: Michelle D.
0: Oh.
1: Pero wala din naman lumalabas sa mga internet na mga video.
0: Wala.
1: Sabihin, wala. Hindi. Kasi kung hawak ng isang tao, tapos ganyan nagkakasuhan, malamang may lumabas na.
0: Ilalabas na yan.
1: Ilalabas.
0: Siyempre, andyan na yun. Nakasuhan ka na.
1: Nakasuhan ka na. Ano pag gagawin mo? Edi kitain mo na sa release.
0: Yung ginagawa ng mga tao ngayon eh.
1: Diba? Ewan ko lang pag hindi nag-million-million ng views niyan.
0: Pang-reels, sabi nga nila. Nako, itong si ano, yung mga hiwalayan na ganito. Mga naririnig natin ngayon sa showbiz is,
1: nako,
0: kung hindi nalilink, naghiwalay.
1: Nako nga, no. Uso ngayon yan. Meron nga daw ni si, ano, di ba si John Lloyd Cruz?
0: Yung si Isabel. Yung girlfriend.
1: Parang rumored niya na parang hiwalay na raw.
0: Kasi may cryptic post doon si Isabel.
1: Oo, no?
0: Tapos, ang ganda lang ng relationship kasi nila ni Ellen, eh.
1: Eh, diba? Bakit maghihiwalay?
0: Correct.
1: Kasi pumunta sila sa isang resort. Alam niyo naman to si John Lloyd. Pag ito nakatikim ng konting alcohol, di ba? Ay, talagang, tsaka yung Ellen Adarna yan eh.
0: Ay,
1: wala ba na akong sinasabi? Ang sabi ko lang, ano sila?
0: The things that can happen.
1: Mga possibilities. Pero hindi naman natin sinasabing ganun nga. No?
0: Yes.
1: Tingnan natin. Ano ba mga magiging development niya? Sino kaya bagong mga karelasyon ni Samper Sosa?
0: Sino sa dalawa? At ang tanong ng bayan, nasaan na may huwagang ampa?
1: Ayun.
0: Sana yung masagot na in a... sa lalong madaling panahon.
1: Wala kaya si Samper Sosa doon sa ampaw?
0: Yan ang ating aalamin pa.
1: Hanapin natin yung ampaw na yan. Wala, ang mahirap lang maghanap. Wala ang reward eh.
0: Hindi
1: kagaya ng mga... Uy, speaking of reward, ano? Nasaan na kaya yung mga pinaghahanap ngayon na may mga reward?
0: Ayun si Atong Ang.
1: Oo. Oh.
0: 20 million ata yun eh, kung hindi ko nagkakamali.
1: Laki ano?
0: Tinaas na? 10 million. Tignan natin kung nasaan mo talaga.
1: Sige. Habagan natin ang mga susunod na mga kabanata. Maraming salamat sa inyo, Chika.
0: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
2: Heart FM Showbiz Balita.
1: Alas 7:47 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Nasa linya natin ngayon si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi J. Magandang umaga. Ano balita?
3: Good morning, Marnel. Ating felicitate. Kung magagaling ka dyan sa Claro Inspect sa kapasok, medyo may pindad ka dahil meron kang karoon ng disgrasya dyan. Baba, order ng felicitate at banggaan na ng sasakyan at ang motor. At ang maka... Hindi ko naman ako papunta naman sa Kapitrano, paluwag naman ng Kapitrano. At yan sa papuntang Kargin, okay naman ang pag-aminasin. At dito dito sa Kapag Drive, except na rin dyan. At pagdita ang ating pangintila, exploding pagwagang.
1: Ayun! Sige. May mga ilang mga lugar na may build up. May ibang mga maluwag pa rin. Eh, pasasaan ba't magiging maayos din ang dali ng mga sasakyan? Sige, may pasero ka ba ngayon?
3: Meron, sir. Pupunta kami ngayon sa Bulwa area.
1: Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon. Mga kasyata ng aking nadaan sa ngayon. Mark Magatapog, Kate Agarustos, ang RRT Taxi. Ang Hard FM, Road Traffic, Alamin.
2: RRTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Araw sa ating ngayon, alas 7.49 na ng nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapan mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Hunyo 24 ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, mga minor de edad may pananagutan pa rin sa ilalim ng Juvenile Justice Law ayon kay Senator Kiko Pangilinan.
0: Sa Baldwin, humarap sa NBI kaugnay ng pagkamatay ng dalawang atleta.
1: Balitang nasyonal pa rin, ICC inilatag ang mga patakaran para sa paglilitis kay FPRRD.
0: Headline naman sa ating balitang lokal, Kaudi magdaraos ng public hearing sa panukalang pagtaas ng singil sa tubig.
1: Sa balitang lokal pa rin, RTA clearing team may pinalawig ang kanilang operasyon hanggang alas 11 ng gabi.
0: At si DOC City Council, suportado ang pagtatayo ng bagong Hall of Justice.
1: Sa balitang lokal pa rin, mahigit sa 100 tupa, inabot ng Bureau of Animal Industry sa LGU Misamis Oriental.
0: At headline sa ating balita, ang Bukidnon, 24 na barangay ng Malaybalay, pinarangalan sa Regional Sandugo Awards 2026.
1: MFRDA, paalala sa mga driver, iwasan ang nutshell helmet at chinela sa kanyang pagmamaneho.
0: At LGU Baungon, aprobado na ang Risk Informed Land Use Plan at Zoning Ordinance.
1: Dati balitang Mindanao naman, closed the fishing season sa Davao Gulf, maigpit na ipinatutupan sa Davao Oriental.
0: Headline naman sa ating balitang international, singil ng Japan para sa single entry at multiple entry visa, Tina Asan.
1: Bangladesh Prime Minister, nasa Malaysia naman para sa 6 na araw na tour sa Asia.
0: At sa ating balitang pampalakasan, McCollum mananatili sa Hawks matapos pumirma ng bagong kontrata.
1: At sa ating showbiz balita, Sam Versosa, inaming hindi na sila nag-uusap pa na kanyang ex na si Rian Ramos.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin. Uy, eto muna ha. Makinig. Makinig ha. Aras natin yung 9 minutes magalipas ang... 9 minutes bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Eto na ha. Abay, lunch time na mga sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya naman one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI, Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026. Mga shoutouts natin ay pinadala sa ating live. O, ito na. Masaya natin.
0: Hey, Mami Gemma Popos, magandang umaga. Thank you for listening, ha. Oy. So, may Upper Carmen, lahat ng mga sweethearts natin dyan.
1: Ayun, o.
0: Magandang umaga.
1: O, magandang umaga po sa inyo. Dagang salamat. Mga naminaw di haron. Si, Jeline Geb Gales. Ayan, mga taga ano to. Barangay 17, Burgos del Pilar. Ang buong Gales family nakikinig sa atin. Madaling araw pa lamang yan. Nagpaparamdam na. O, Tatay Nicolás, si Mami Elaine, magandang umaga po. Si Glenn, magandang umaga rin.
0: Good morning din sa ating mga sweethearts. Sa Kanjaville, Kanitoan, ng Kanja family. Ayan, maraming salamat sa inyo pakikinig. Ayan, maraming salamat.
1: Ayun, maraming salamat. Amy Balobatres, ha? Good morning, mga taga... Taga sa nga ba ito?
0: Kamamanan. Ayun. Si Mayor Miles. Si Mami Roxanne Macha, tsaka si Sir Lori Rosacala.
1: Ayun. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw di handapita.
0: Sa Linlin, Lago Roa, shout out dyan sa may Zone 4 Bayaba, shout out sa Roa family.
1: Maraming salamat. Si Dr. Heart, Dr. Heart - Heart FM. Teka muna, naka-follow na ba kayo dyan?
0: Oh, like, follow, and share, mga sweetheart.
1: Oo. Like and share tayo and follow, ha? Dr. Heart - Heart FM. Huwag niyo kalilimutan yung isa pa.
0: Ay,
1: yung Jason space Heart FM.
0: Maraming hugot doon.
1: Maraming hugot doon. Oo, kung gusto mong tamaan ng magaling.
0: Doon ka.
1: Doon ka pumunta. Ha? Jason space Heart FM.
0: Yung. Si Lola Lalang din ay kinig sa atin dyan sa may Hanupula, Claveria, Misamis Oriental.
1: Aba!
0: Good morning, Lola.
1: Good morning, Lola. Mag-follow ka na, Lola. Virgie Felicia Estrabelia, magandang umaga po. Watching pa rin kami dito sa may Lapasan, Gulambog. Have a blessed day, Mar and Nell. Magandang umaga.
0: Good morning. Ito rin kay Ma'am Emily Makalaging sa Talahirod, Kibawi, Bukidnon. Good morning, good morning.
1: May pinababati si Tatay Nicolas. 23rd anniversary daw. Ah! Oh, anniversary nila!
0: Ala.
1: Oh, si Tatay Nicolas at Mami Elaine today.
0: Si Mami Elaine, oh. Happy wedding anniversary.
1: Spaghetti naman dyan. Oh. Magandang umaga po sa inyo. Congratulations. Kung ano, talaga namang mainit na mainit pa rin ang pagmamahalan.
0: Tamis pa.
1: Mami Marilyn Mestiza Charm Gonzales. Magandang umaga po. More power daw, Heart FM fan. Parang missing in action si Mami ngayon, ha?
0: Oo, oh, medyo busy si Mami.
1: Busy kasi yung mga rancho, ha? Saan-saan ka napupunta?
0: Lalina Bonitalia Wiso, shout out chat sa may King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken.
1: Hoy!
0: From Phase 2, Trinitas, Pugo. Maraming salamat.
1: Hoy, dagang salamat. Karen Torres, magandang umaga. Ma'am Nel, musta na mo? Yeah. Watching and listening from La Pasar, well ng kape. Shout out lang sa akong anak na si Lovely Luz Torres. Si Nilong, going to work, ha? Amping always, ha? Mama loves you so much. At saka kay Mel Pings na nasa may motor shop sa Carmen. Amping Podhan. Miaoy. Also sa our, to our Kapitan Julieto Letlet Oximer ng Lapasan, maayong buntag. And amping sa kanunay og salamat sa pagmahal sa pagdabang kanunay sa mga Lapasanon.
0: God bless cup. Si Mami Annabel Cabayaon Tabanao naman, maayong buntag. Good morning, congratulations in advance, ha, kay Mian.
1: Ay, oo, kasi ka-graduate.
0: Si Mian. Thank you.
1: Oh, naka-order na ng lechon?
0: Oo.
1: June Ross, magandang umaga. Mga taga JL Flower Shop ito, mga taga Bulwaha. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw diha na pita. Talaga namang galanog-lanog. O ang kanilang monitor dyan.
0: June Ross na laging may baon din.
1: May baon. Lagi din may simoy hugot din yan, eh. Oo. Sige, sige. Yung ating mga bugas at groceries, ha? Oo, Nel. Yung pamimigay natin ng mga papremyo sa umagang ito. Hindi po kami naaawat. Hindi po kami humihinto. Mamaya-maya na konti lang. Meron na naman tayong draw. O, sino na naman kaya mananalo ng bugas at ng groceries para pong sa oras na ito? Bawat oras kasi may nananalo.
0: Ha? At saka, namimigay din tayo ng ticket, ha? Mm. Para sa... Malapit na talaga, ilang tulog na lang, dalawang tulog na lang, yung concert ng Music Travelogue.
1: Sa sobrang excitement, di na nga natulog.
0: Diba? Walang tulugan na.
1: Sa sobrang excited.
0: Mabibili pa, nako.
1: Punta kayo dito.
0: We still have tickets for you. Bilisan nyo lang, baka maubusan kayo. Pumunta kayo dito para we can assist you.
1: Yeah. Para maka-avail kayo ng ticket, ha? Ganun lamang kasimple. Sige, sige. Abangan natin, ha? Yung iba pa mga tawag dito, pasabog namin dito na para lamang po sa inyo lahat, mga sweetheart. Aras natin ngayon. Oy! 2 minuto na lang bago sumabit ang 8:00 ng umaga. Orasin natin sa atin ang GCash GBills. Chill magbayad sa GCash GBills. Your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalag ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Tanang bills, Jukaron!
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
6: GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
8: Search